0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Mas ko pa siya ng music sa wild, no?
2: Awug yun!
3: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
2: Rexidol Forte.
4: Mas pas pas banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Good news, Iliganons! Anian na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors. Ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, anian na. Nagatanyag sila o cash o easy installment plans. Nga dunay ubos niya down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts. Plus mga freebies. Sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga keychain ug plate number holder. Plus, ang atong shop service adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Anaanin mo tang sa bag-o niining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag ko text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
8: Basta motor sa Saga Tabay.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: The crave na sad biya ko o crispy fried chicken, ay.
14: Ako sad ma, I want to eat lechon manok, tapos lumpia and siomay.
13: Kahibaw na ko ninyo.
14: OMG!
15: OMG! Lechon manok and meat shop. Ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG! Sabda makapalit sa masaligan, quality o affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, batikulon, tinai, ug ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon manok sa ilang new branch sa May Palao at Mangsa Land Bank. Ug tilawi ang juicy and oh so delicious sa lechon manok, dagko o crispy na fried chicken o lain pang produkto na fresh from the farm, pagkabarato and open pagit for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay, ug atsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, sa laki. Oh my goodness, sa sarap.
14: OMG! The best ka talaga, ma!
13: Siksik sa laki!
14: Sa presyong abot kaya!
13: Panalo sa lasa, busog sa timpla!
16: Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala! Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala! Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
17: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal nga kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Epektibo, barato, garantisado.
18: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pag kabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
19: May buhay sa makabuhay!
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Stay wild with Wild FM 103.1. Nandito lang ako, hindi ako lalayo. I'll never go far away from you. Dool ra ko. Dool ra ta, silingan na gali. Suba oy. Ay, maayong buntag mga Wild Babies. Grabe yun ni basta si Eric Santos na ang pinag-uusapan. Wala talaga. Sobrang nakaka-in love ang kanyang mga kanta. And of course, Wild Babies, that song was brought to you by Downy. Downy Rock the Rub Bongo Bongo. It's 8:32 in the morning, alas 8:32 sa Sabuntag Wild Babies. And welcome po as always. Welcome po sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kauban ang inyong kadate karong buntaga, it's me, Maru. We will be together 8 to 11, alas 8, padulong sa alas 11 sa Kabuntagon. Kaya naman, grab your coffee and have a date with me this morning. It's May 7 today, Wild Babies. Mayo 7 na gyud sa bulan sa Mayo, sa pamandian. Grabe no, dali na kaayo ang panahon. Sunod si Mana, kay lahi na po, o lisod po, balik-balik ang adlaw. No, magbuot-buot. Bita Wild Babies, no, kanang we always thank God every day for another morning, another chances nga gusto niyong buhaton. Kuna pa mo yung mga buhat, yung mga manggagipang mahayan. O sige, kailangan na yun na siya i-correct, no? Kay mistakes naman to siya. Kailangan na to siya kalimtan. Dili na nato mabalik ang panahon. Munang karon, now it's your chance. So another chance to make it all up. Ah? Okay, bisag unsaon pa nato, Wild Babies, no? Unsaon natong pugos, dili na yung tawon mabalik ang panahon. Move forward ta, move on sa mga panghitabo or mga nahitabo sa imo ang kinabuhi. Dili pwede nga mo dwell ka ato ng mga adlaw or panahon kay na ikaw mo'y madaot. Daot na gali, no? Masubraan pag yung kadaot. Muna siya, Wild Babies. No? Labi nagka-chika ninyo si Maharuth karong buntaga para kahit pa paano naman magaan na inyuhang mga gipangbati diha. Inubanan pa sa inyuhang malamian ng mga kapi diha karon para solve na gitawan ang inyuhang morning kauban si Maharuth. Anyway, Wild Babies, no, maayong buntag sa ato mga avid listeners out there, especially diha sa barangay Tipano. Kanunay gyud nga nag-tune in sa Wild FM. Labertini family, hello there, good morning sa ato mga banggiitan nga kapulisan diha. Hello sir, maayong buntag diha. Kabalo gyud ko nga kapikapi kag gyud mo diha magtrabaho gyud baya ta sir ha. Sa mga basi madala ra pud mo, okay na siya magtrabaho, well na minaw ni Maharu. Anyway, well Davis, no, maayong buntag po sa atong mild listeners diha sa Kausuwagan. Hello there sir Ivan Bores, maayong buntag po diha sa may bagong silang Del Carmen, Palao, lahat talaga saan mang sulok ng mundo, sa ato ang mga online streamers out there, good morning po sa inyong lahat. 8:36 is our time, Wild Babies, alas 8:36 na. And tune in lang gihapon mo, ha? Dirirata sa, of course, asa pamandiay mo. Dirirata, Wild Babies, ha? Ayaw na mong balhin. Kaya kung balhin mo namang buto ang tanan. Diba si mang buto tadari ay. Ito, oy. Thank you so much, Wild Babies, sa kanunay nga pagsuporta. And this is again your ka-morning date. It's me, Maharuth, only here on 103.1 Wild FM. And the beat goes on.

0: Which of the music's so wild, no?
1: Uy, maayong adlaw diha. Labi na sa atong mga negosyanteng lumalaban. Apil ba ka sa mga tao nga dili lang isa ka role ang ginadala sa negosyo? Kana galing ikaw na ang boss, ikaw pa gyud ang crew, ikaw sa marketing, ikaw sa accounting, ikaw pa sa customer service. Lisod gyud kung gamay pa ang team. Mao nga tanang trabaho imo yung ginadala para lang mudagan og sakto ang negosyo. Kapoy no, kaayo, pero padayon gihapon kay naa kay pangandoy nga gusto matuman. Maunang, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing alaksan, extra galing na. New alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo, 3 times faster. Moonggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa, alang sa sakit sa lawas, kabalo na moon sa inyong buhaton, ha? Dari na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ayaw tawon kalimti imong kaugalingon o gatiman. Kay kung ikaw mismo ang naaygibati nga sakit sa kalawasan, kinsa pa man ang mudala sa imong negosyo padulong sa kalampusan.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ganahan og sige ginom sa kofiyaki si Kim Blanca kay nindot og himsog ang iyang pamati.
1: Pag namagbut ako, kuya, sa kofiyaki, tapos kaminaw na ako kay kanamurag na hawas ang nasa sulod sa kuntiyan, tapos sila kami nito, sige na ako ulit ba? Sa CR, gaan na kayo kung kaminaw sa kuntiyan.
0: Yan ang kofiyaki. Basta kofiyaki, yummy!
2: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
3: Mga pinata! Ania na ang kape na makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and dairy creamer. Sa mga gibawan na nag-inubog kape, makainom na yun mo.
4: Ay, kalame siya kape, oy.
3: Mga pinata! Ang dragon fruit herbal coffee mix with insulin. Mapalit na sa

0: ascultă ce de music să wild, nu?
1: Auchiun!
2: Wild FM.
3: It's 8:52. Time Check is brought to you by News App Z Plus Forte with Zing. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Share lang nako sa inyo, well, babies. Mag-food trip ba yung taami mga DJ sa night market at tungi aging simana? Mga on, chika-chika, o good vibes lang? Apan pagmata na ko atong adlawa, gisipon man hinuon ko og sige na upang hatsing, maunggan News App Z Plus ko dayon. Atong una man good, gatuo ko nga, ah, okay rani. Madala rani og tubig, dayon pahuway lang. Pero napansin na ko nga, kung pasagdan radi ay, mas mudugay na hinuon ang sipon. Kung dili patambalan, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya ug pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, kahibaw nako. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, News App Z Plus Forte na dayon. News App Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Mauto, nigaan na dayon akong pamati. Nakauban ako sa mong food trip, wala na KJ moment. Maunang wild babies, ayaw huwata nga mas mulala pa ang sipon. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, pag News App Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc, ay generic name ng News App Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa tambal nga barato,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga bag-o,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga kompleto,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa paspas nga serbisyo,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa duol lang maadtuan,
6: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
7: Himsuga po sa imong anak, uy.
8: Sos, masakit tunpod na.
7: Ang bata nga himsuga.

0: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
1: It's 8:57. Time check is brought to you by Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug Paragis Bilabila with Sodium Ascorbate. Kaysa Paragis Bilabila, di naka

Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Sure na gyud, na gyud makatagal. Sige oy. Oy, naay mga tawo nga makatagal pero si Ate dili siya makatagal. Lahi-lahi lagi ang tawo, well, babies. Kaya lahi-lahi mapuntag mga kaagi sa kinabuhi, no? Makaingon nga, I can wait forever for you. Pero na po isa, I can't wait kay summertime na. Gapanikad na ko nga makita ka. Hana lang yun. Anyway, well, babies, that song was brought to you by Downy. Downy Rock the Rub Bongo Bongo. Pero of course, world babies, di na tumatagan ang panahon. Kakabalo no, nga ka ng pag-uli niya kay nahimo mong tulo. Expect na kay ka, uy, muuli na si daddy. Uy, di ikaw una giulian, uy. Mga kuan na ka, mga ikatulo, mga ikalima. Nanangin siya ni mo, uy, muhapit sa ako sa dining dapita. Kaya na ako yung mga asikasuhon ng mga papilis. Oh, sige, daddy, no problem. Ay! Ang saon ta man na, be. Niyawa magyuta kabalo. So, dagan sa utok, anak nga tawo. Labi nag-nitra mo online. Ano? Dili personal. Or like, ginatawag nato karong panahon na nga organic encounter. Sabi organic, oy. Natural, walang halong chemical. Ang ilamang yung ginasaad, ana. Ay, ginasaad, siya saad, uy. Ang meaning manggudaan ng organic encounter, mga wild babies, kaya nakita gini mo siya in person. Dili chat-chat, dili nga ka nang hanap, usap deal. Kana example, ni adto ka aning a certain place. Oh, nilingkod ka diha, then alikalit ni dool ni mo, hey, can I get your number? One ang organic encounter, well, babies, and chika-chika na dayon mo sa inyong mga gusto nga mahitabo sa inyong kinabuhi, no? Basta gali makita kag someone nga musturya na dayong kinabuhi ng mga future plans, kana gid, well, babies, seryoso yun na siya. Ikaw ko no, be, di ba? Kung dili pa ka seryoso, tapos mo istorya na kag mga future-future, labi nag-i-mention ka niya, hala ka, lamurag ka ni, maunag yun ni. May nako, no? Inana lang gid ato ang mga timpla-timpla lang gid sa kinabuhi, well, babies. Depende ra gid tawo na kung kinsa ihatag sa imuha or sa inyuha ba diha. Oh. Anyway, it's 9:04, las 9:04 sa buntag, and you're still here listening to 103.1 Wild FM alang sa programang Mocha Somaga, Musika at Chika. Kaubang gihapon inyo hang kadate karong buntaga, it's me, Maharia. Uy, gusto ko ng kape. Baka may gusto magpadala dito. Kasi ang ginaw eh. Lalong-lalo na ang panahon. Inani raon ta ba? Kanang kung feel na to, muinit kay, muinit ra po. No? Kung feel na to nga mag-chill-chill, bugnaw-bugnaw ang panahon, pwede bugnaw lang po. Lord, please lang be. Demanding kay kadiha ay dagan pabiha ka ayo kog ampo ay mga ampo nga kailangan patumanon unya naka no busy ka ayo si Lord oy. Anyway, well, babies, no, if you have some shout outs or kanang gusto bang nga mag-send mo og mga messages, yahoy, ako inyuhang suguon. Dahil kung nang gusto ninyo nga i-shout out ng mga tao or birthday ba nila karon, bisa kinsa, well, babies, sige, atuan na siyang tagaan og panahon. You can send your birthday greetings or shout-outs here at our official phone number or text line 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. Nakuha ba? O sige, ikatuluhon na to para ninyong tanan. Again. 0997-986-9419. You're a great singer. Medyo okay man data dari DJ o. Ipagbuot o. 906 old babies. Oh. Send na inyo mga shout out dira kay daghan kong panahon para ninyo. And of course, tune in lang gihapon, only here on 103.1 Wild FM, well, babies. Alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at
at Sheikha. And by the way, this song is brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. And once again, well, babies, this is 103.1 Wild FM.

0: Mas qual foi o dia da Mystic Wild, né?
1: It's 9:11. Time check is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang imong palalito na di na nimo angay pang problemahon. Kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Di na naangay pa nimong kabalakan. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na, mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Mahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
6: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
1: This portion is brought to you by G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas. Nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organ. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o operahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
10: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
11: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
12: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
11: Ug eskwelahan nga dili basta-basta.
12: Offering complete education from kinder to graduate school.
11: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
12: A Catholic school where your child's future is secure.
13: See you, future.

0: Jose, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Scared na gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadugmang kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up wa na ko gibati nya kaantog karon nag minti na ko. Kaantog karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isa sinta nakapin sabay na bisita.
2: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo? Ah, nag-crave kag tamis. Don't worry. Kay naa na gyud sa Iligan City. Ang Berry Box. Berry Box. Moist. Delicious. Freshly baked. Every day. From dedication cake, creme brulee cakes, to cake in a cup. We've got it all. Available in strawberry, ube, yema, chocolate, and coffee flavors. Ang pinakalami nga cake sa syudad. Pang masa ang presyo. Pang sosyal ang lasa. Bisitahan. Sa ground floor of Documento Building. Barangay Saray. Ibanga Highway. Iligan City. Across City Hardware. Check them on Facebook or Instagram. Berry Box Iligan City or call 0905-204-9242. Berry Box, 'cause every slice worth the smile. Berry Box.

0: Agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Gi-stiff neck na sad siguro ko.
1: Uy,
0: kan mangguko sa gym kahapon pag uli, basa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if kana lang, ayo ka bala ka. Kay na ako ipasulay og gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha.
1: Dili oy.
0: Unsa man ha?
1: Dragon herbal oil with subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder ug ginger oil para siguradong maayo ang resulta.
0: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites ug minor sprain ug strain.
1: Dragon herbal oil with subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: It's 9:16.

Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. I love you too. I love you, kaayo. Ay! Ka-sweet bang kanta ha, oy? I love you too, oy. Kamutanan, well, babies. Mahal na mahal ko kayo. Anyway, well, babies, that song was brought to you by Paracetamol Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At ikaw din, kailangan, no? Nga, mag-Biogesic na para pipiliin ka rin. Oh, well, babies, no, those only three words to say. Pero bakit ang hirap sabihin? No, bakit kaya? No, well, babies, no, sometimes if we are very familiar with a person or kanang anad na kaayotang kauba na to siya pirmi, or let's say, for example, inyong mga kapika sa kinabuhi, inyong mga girlfriend, boyfriend, o inyong mga bana, inyong mga asawa, o diha, kana sila, o basa kana, naamoy pares, anak na lang. Niausahay kay kanang siguro kay too much familiarity creates chaos, jar. Dili oy kanang murag close na gali kaayo, pero ngano maulaw pa man gyud. Siguro no na ay mga times kung maulaw ka mo surya ana kay basin, dili na lang gyud siya tuuhan kay na kay mga nabuhat before unya pagkahuman kay lisod na kaayo siya kada bitang dawaton nga tinuod gyud ka ni iyahang gi istorya. Mauna, kay na ade ay binuhatan sa una nga dili mao. Pita, well, babies, no, samtang naapa na nga tawo diha sa imuhang hawak. Sa hawak, uy, wala ko'y maingon ay. Kaya bitaw na anang tawo sa imuhang kiliran. O, kilid, uy, dili hawak. Kaya musabak mag-inang gusto. Na, well, babies, na kung pwede yun, every day, I love you. Araw-araw mo siyang sasabihan na, I love you, I love you, I love you. Bahalag, di ba, mas nindot nga, masumhan siya yung nag-I love you kaysa dili na yun, di mo suryahan. Maingon na lang siya nga, di naman ka mag-I love you sa kuwa, oy. So, inana lang yun ng mga story, well, babies, oy. Unsa ra gyud na, basta love ka sa person, effortless, ragid kaayo na ang pakilig, mind you. Anyway, it's 9:37. Wala ko ga joke ha, tinuod to. Unang, well, babies, kailangan nga at least bahala ginagmay basta kanunay. Pero mas okay lang po nga dinagko nga kanunay. Mas okay siya. No, speaking of dinagko, well, babies, especially sa ato ang upcoming Mother's Day karong Sunday, puhon. Ayaw kalimti, well, babies, basta dinagko nga kaon, sarap. Bahala ginagmay. And to and sa mga upcoming events, well, babies, ayaw yun ninyo kalimti ang Hazrid's Kitchen. Show some love to your mom sa imuhang asawa diha or sa tanang mommies out there no, sa mga wala pa'y plano karong Sunday nga kanang nalibog pagid mo asa mo nga mo order. Ayaw ka balaka, Hazrid's Kitchen got you always. Book your special locations and events with Hazrid's Kitchen, while babies kaya offer sila og budget-friendly home-cooked full catering buffet, party trays, and packed meals for all occasions. Maybe big or small occasions, basta okasyon siya, while babies. Ang Hazrid's Kitchen ang bahala sa inyo, ha? You can place your orders at least 2 days ahead. So, kaya pa gid kaayo nga mo apas karong Sunday pohon. You can also contact them at 227-3040. Again, 227-3040. Or you can text them at 0917-321-1946. 0917-321-1946. Or kanang tanawa ilahang Facebook page, well, babies, na added to ang mga pictures sa mga pagkaon kay basin na kay makita dito nga favorite sa imuhang mama. And don't forget, well, babies, that's Hazrid's Kitchen. Kaya naman, order now!

Talaga namang palaging pipiliin basta Hazris Kitchen. Mura na pud nag-love sa imuhang mama wild babies nga bahalag sakit na kaayo ka sa ulo. No, nga mamuypoy na lang yung tawo ni imuhang mama sa imuhang kabadlungon pero palagi ka na lang siya. Palagi ka talaga niyang pipiliin araw-araw. Muna nga love nga kung di kayo siya nga love forever, yun siya nga love na bahalag sakit na kay ka sa utok. Love gihapon ka sa imuhang mama, no? Bahalag midyas pangitaan pa. Masa ko midyas dire. Agoy dara sa iyahang atubangan. Perte yun. Anyway, well, babies, it's 9:40, alas 9:04 po. Until 11 po tayo ngayon. And sa mga gusto nga magpa-shoutout diha or mag-greet ng Advance Mother's Day sa ilahang mga long-distance mommies, o sige, ako bahala. You can send your text message here at 0997-986-9419. 0997-986-9419. Bahalag ipakita na nimo imuhang worst part sa imuhang self-willed babies, palangga gihapon ka ni mommy. Kaya naman ang sunod na kantang ito, kamo na bahala kung kinsa inyong hunahunaon dere. You can love me at my worst. Anyway, this is 103.1 Wild FM and the beat goes on.

0: rock the rub bango bango.
1: New Downy, even better na versus previous formulation.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
9: Rexidoforte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nagita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika o parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw hulatag ang imong lawas mubigay. Panalip de kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika at parmasya sa inyong mga lugar.
14: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.
15: Ang

0: Virginia.
1: It's 9:47. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
2: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal. Ang Zed Panyawan with Garlic ug Zed Kugon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kugon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto. Ito ngayon mong mapalit, pangitaalang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: That song was brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mas kapatid ang music sa wild, no?
2: Awok yun!
3: Wild FM!
1: Nauli yan na ka, ma?
4: Wala pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
4: Wala pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
4: Wala pa.
1: Nga nang dugay man ang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag NewZep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
1: Maayo ha, oy.
5: Basta NewZep Z Plus Forte, karon naay zinc.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NewZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nagyusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, Eyebright, Ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
0: It's 9:53.
9: Time check is brought to you by Celine Plus Syrup.
10: Ang batang mukhang healthy.
9: Baka may immunity gap na.
10: Help stop
9: immunity gap.
10: Mag Celine Plus araw-araw.
11: Himsuga po sa imong anak, uy.
12: Sos, masakitun po na.
11: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapag yun po nabihi. Kaya pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 em ko na nga plan.

0: Services. Consult your doctor.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ma, the crave na sad biya ko crispy fried chicken ay. Ako sad ma, I want to eat lechon manok tapos lumpia and siomay.
5: Kahibaw na ko ninyo.
4: OMG!
5: OMG! Lechon manok and meat shop. Ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG! Sabta makapalit sa masaligan. Quality o affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, patikulon, tinai, ug ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon manok sa ilang new branch sa May Palao at Mangsaland Bank. Ug tilawi ang juicy and oh so delicious sa lechon manok, dagko o crispy na fried chicken o laing pang produkto na fresh from the farm, pagkabarato and open pagit for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay o katsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, sa laki! Oh my goodness, sa sarap!
4: OMG! The best ka talaga, ma!
5: Six-six sa laki!
4: Sa presyong abot kaya!
5: Panalo sa lasa, busog sa timpla!
6: Uy! Nangita ka og motor nga barato, ligon o kasaligan? Ani na sa KYD Motors Corporation Iligan.
7: KYD Motors Corporation.
6: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kahit dali sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Og paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa. Barato. Ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Maayong buntag mga Wild Babies. It's 10:02 right now. Alas 10:02 na sa kabuntagon. And of course, nandito pa rin kayo nakikinig sa nangungunang istasyon dito sa Iligan City, ang 103.1 Wild FM. Alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kauban ninyo ang kadate karong buntaga. Hello there, it's me, Maharu. Oh, bangon-bangon na dyan. Oh, sa mga naay trabaho, sa online nga mga trabaho, well, babies, no, nga ka na nga gabi, nagid ka ay matulog. Dili gid matulog, ana. Kadlawon na gid tawon, matulog or dili jud matulog. Oh, or siguro kung natulog pa karon pa gid tawon ng mata. Or wa pa jud tawon ng mata. Sige lang, oy, hustle hard para kay unsa unta man nga ambisyosa man ta. Daghan kaayo og maintenance sa kaugalingon. Maintenance nga kailangan pa magpakuko, oh, di ba? Nail extensions. Kailangan pa nga dapat magpa-rebond every 6 months. Da. Oh, di ba? O na yun, dapat mag-ice coffee every day. Oh, na pa, dapat bonding with friends at least thrice a week. Oh. Daghana kaayog plano sa kinabuhi, oy. Pero with those little things, all babies, no, mapalipay biyag yung tawon ta kahit papaano. Ay, deserve man ako ni. O, sige, palit. Uy, deserve na ako ni siya nga pagkaon karon ay. Sige, sige, palit. Dili kay kanang sa sige ra kag deserve ha nya pagtan-aw nimo sa imuhang wallet kay hala sa mali bainchingi nga lamang di naman ni madawat. Isn't Powell babies, no, bahalag unsa ka deserve nimo ana nga mga butanga or mga pagkauna, pero please lang control yourself pod ha. Napoy mga time nga kanang kailangan nga kalma-kalmahi sa kay purag padulungan na tagkapitos. Lana may gita. Ay, haragin tawon ka mangita sa imuhang mga ganahan na no, labi nag mga kapitos na po dayon, ana. Ala, gusto ko magkaon og inani niya pagtanaw sa kuan. O, humana na to nga mga adlaw, well, babies, ha? Mga adlaw nga lipay kaayo ka, mga adlaw nga gasto diri, gasto dadto. Unya karon kalma na po. Dili man pud pwede nga gasto na lang gid ka pirmi, wala gyud mabilin sa imong kaugalingon. Una, magbilin lagi gyud sa kaugalingon. Dili ihatag ang tanan ha, dapat kay kung unsa ihang gihatag, mura po tawon imong ihatag or imong suplian. Dili nga ka nang magpasobra siya o pasobra po ka, mas musobra pa. O. Una na yun, makafeel na dahil kag unfair mani, uy, hatag na ko tanan ni Yoha kay, hala sige uy, sige na lang kay love manggood na ako. Ay, love is blind yun siya. Ay, nako, shout out di ay sa itong mga wild babies, no? Nga kanang hangtod karon gastador gihapon. Gastador nga wala sa lugar. Sige lang, uy, dili naman kay ikaw. Kita man tanan. Ay, ay nako, it's 10:05 right now, wild babies. Alas 10:05. And hello, maayong buntag to our online streamers out there. O maayong gabi, EDI. To Sir Roderick Provido from US, Florida. O sa itong mga online listeners, diha ha, sa nagkalain-lain nga lugar. Dugayo makahuna-huna ato oy o mga lain-lain nga bansa. Ah. Uy, maayong adlaw diha oy, magamping mo ha sa mga uban diha nga padulong sa ilahang trabahuan or ang uban diha karon o diri sa Pilipinas sa maghuna-huna na unsay paniud to karon. O bisag wala panahuman sa ilahang trabaho karong buntaga kay naghuna-huna na unsay ilahang paniud to. Okay ra na, oy. Nindot man na siya. Okay, kuan ba? Relax, relax. At taginag may dili kay trabaho, trabaho, trabaho na lang yun. Pero may hantod sa na. kaura biya taha, we need to rest once in a while. Oh, mga kasal lang sa isa ka oras kay mga 5 minutes lang ka ana. Uy, ang uban gali ana, well, Davis, no, dili na gyud tawon makapahulay. Pero please lang tawon, lawas ray puhunan. Mo pahulay gyud samtang naapay time nga ipahulay, okay? Ano mo katawa man dapat ani oh. It's 10:07 Wild Babies, alas 10:07 sa Kabuntagon. And stay tuned lagi hapon maha, only here on 103.1 Wild FM. And the beat goes on.

0: Papa që të mjësik së vajsh në
1: It's 10:26.
2: Time check is brought to you by Celine Plus Serum. Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
3: Himsuga po sa imong anak. Uy, sos, masakit tungpod na.
4: Ay!
3: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Itang mga laki,

0: na lang na ay bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imong kakusog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy, aniya na ang kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia, na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila, o katul-katul sa mga pamanip, lubog ang pananaw sa mga mata. Permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Vertigo!

0: Vertigure Capsule. Kasaliga nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong buntag mga wild babies. Usab ka nga naay diabetes? Ang DTX 500 ang tubag sa diabetes nga maoy magpaubos sa imong blood sugar, nagalimpyo sa imong dugo ug nagpalig-on sa imong mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, malikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong kidneys ug pagkahubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na ka. DTX 500 mapalit sa mga butika nga duol sa inyong lugar o sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Alang sa dugang pangutana, i-text ang 0925-501-5065. 0925-501-5065. Mapalit po siya sa AGR Pharmacy, RM Pharmacy, and Eagles Pharma Health.
2: Clinica DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinica DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinica DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinica DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga naghan ra ba tag anak? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
4: Aso, Starling. Wadi ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
3: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
4: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok. Nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
3: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
5: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Mano.
6: It's 10:31. Time check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Sed Celebrity Beauty Soap.
7: Sed Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
10: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.

0: Get wild, stay wild with Wild FM 103.1.
1: I don't give a check.
0: Bala ka niya, uy, mananak ko ni mo. Wala ko'y pakini mo. Pero well, babies, kailangan yun mo nga na ipaki-ani. Kaya ani-anag yun ang resulta sa PCSOSTL as of 10:30 in the morning. Oh, ayun na paghunahon na niya. Kaya ani-ana ang resulta. These are the results, well, babies, for Lanao del Sur and Lanao del Norte, including Iligan City. Let's start with unsa daw? Let's start with Lanao del Sur. In exact order po tayo, wild babies. Lanao del Sur in exact order, 8-6-3. Again, wild babies, 8-6-3. In exact order for Lanao del Sur. And next in line, wild babies, Lanao del Norte, including Iligan City. In exact order, 5-9-9. Once again, wild babies, 5-9-9. In exact order for Lanao del Norte, including Iligan City. Congratulations po sa mga nanalo at sa mga hindi pinalad. It's okay, may next time pa naman. Kailangan lang yun nga, sige, kuan-kuan lang yun mo diha, hantod nga madaog na yun mo. No, di magyun na sure, pero sige lang, at least you try, di ba? It's 10:37, well, babies, alas G-37 na yun sa Kabuntagon, and taod-taod yun magpapaalam na si Maharut. Oho, kasad. Okay ra na, oy, kay mo balik raman taon ta, ugma na pudpuhon. Oo niya na, di pa kumuhawa. Anyway, wild babies, no, sa mga gusto nga magpa-shoutout, yeah, you can send your shoutout here at our official text line, 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. Or kung wala mo'y mga load, kaluoy ba? O pwede kaayo nga mag-send mo sa among official Facebook account, wild babies, Wild FM space Iligan. Again, Wild FM space Iligan po. Hindi yung 103.1, iba yun. Pero pwede naman din, mag-follow lang din kayo. Follow-follow po tayo para makita ninyo doon ang mga latest posts sa Wild FM. Latest posts kasi madami eh. Anyway, 10:38, wild babies, alas 10:38. And of course, stay tuned lang gihapon dito sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kaubanin nyo ang kadate karong buntaga. Hello there, it's me, Maharuth. And stay tuned only here on 103.1 Wild FM. And the beat goes on.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR, nais itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duulang maadtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
5: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
6: It's 10:46. Time Check is brought to you by M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.

0: Plus Forte. Karon Nanay Zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niagin formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ha, oy.
0: Basta niyo sa C Plus Forte. Karon Nanay Zinc.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: na lang na ay bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, kabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na, finally.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high, unique antioxidant coffee bean extract. Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric, puluyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
3: Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na gyud mo.
5: Paling lamias kape, oy.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
6: Mga pena ta!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

Hi, gusto ko yan, ha? Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Di ay ba, Katy Perry? Sige, oy, matry nga. Oy! Hello there, wild babies. It's 11:02, alas 11:02 na sa Kabuntagon. And by that time, eh magpapaalam na po si Maha Ruth at ang programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. So, bukas na naman po tayo, wild babies, ha? Same time, same station na po tayo. And daghang salamat po sa pagpaminaw. To our wild listeners out there, no, online streamers, samurajo gamers, oy. No, may it be morning, afternoon, or good evening. Daghang salamat sa inyuhang pag-uban kanako for 3 hours. Dali, aragid ba? Kulo ka oras, unya daghana gid kaayog na hitabo. Munang ayaw jud tawon kala si inyuhang oras, wild babies, ha? Kung pwede, ako ana tanan. Ay! Ay, sige na, ay. Bitaw, ang ping, ha? Kinakulbaan ko. Musunod na ang program na, oh, basta. Musunod na rin na, wild babies, ang next program, of course, kalami maniudo with Jack Ringo. Eh, ready na inyong mga paniud to di ha? Kaya atuan na siyang kanon. Char. Misiki po mi be. Maraglami ikaw komba. Charez. 11:03, wild babies. And once again, daghang salamat ka ninyong tanan. Ugma na po tapuhon. Same time, same station. Only here on 103.1 Wild FM. It's me, Maha Ruth. Stay tuned and the beat goes on.

0: Mas com a partir da Music Wild, né?
1: It's 11:09. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon humba adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar levels.

0: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
1: Abi na ko buntis kay kalam ko girid na ko ng katulan. Pero na sila na sa kanya gahi. Kaya ito back to ng rakyat na kaminom. Sa kanya, girid na nagayon ko.
0: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms?
1: Baka flu na yan.
0: E BioFlu na.
2: Let's go put you the music sa wild, no?
3: Awok yun!
4: Wild FM. I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Yun ilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, Series of 2026.
9: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Saranggola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
12: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
13: Bakit naman?
12: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
11: Naku! Nakakatakot naman yun.
13: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
12: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
14: Isang paalala mula sa NGC.
15: Clinical DTX 500. Suplemento ngahi mo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahi mo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyadong kapagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katulkatul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirming kapangihi ang kapangihi.

0: It is now 11:34 on the clock. Get wild. Stay wild with 103.1 Wild FM. Kaibigan, welcome sa tuwang programang Kalami Maniudto with Jack. Ang inyuhang jackpot. Ang inyuhang lutuanan pag ting paniudto mga igsoon ang boses ng inyong tropa sa radyo. It's me, ang inyong lamian nga DJ Jack Ringel. Kamusta man mga multo diha ang naminaw karon? Nahadlok ba mo sa inyuhang multo mismo? Or kamo ang multo sa kinabuhi sa ubang tao? Kapag naamo or naang inyuhang presensya, murag di sila malipay. Murag ganahan sila nga, wa mo diha silang atubangan. Kung ang atong lantaw na itong i-assess ang atong kaugalingon, kung ang atong presensya, ikalipay ba sa mga tao sa atong palibot? Or ikasubo nila nga naakadiha sila ang atubangan? Shout out sa mga kuan, mga terror nga mga siya may tawag na mga boss. Kapag na ang boss murag di ganahan man lihok ni mga trabahante mataranta kay mahadlok makasab-an kay wa nagkadimaw ang trabaho or tungod kay silahang kataranta nasayop na hinuon sila kay nagtapad ang ilahang boss amo. Sahay mo good ma, mura tag mahadlok bitaw nga atong work kailan taon or galantaw gid mismo while we perform our job. Ang ato ang mga boss amo, ato ang mga supervisor, ang ato ang mga manager, no? Kay mahadlok na hinuon ta. Para lang sa uban nga mura ganahan ta kay kanang buutan, masinabdanon, buhatag og bonus. Lamian na oy. Shout out sa among boss. Ato po ning ikuan i-advance ang atoang special nga mga pagpanimbaya sa atoang mga mother, atoang mga mamshi, mga nanay, mga ilaw ng tahanan. Kung naatay haligi ng tahanan, naatay ilaw ng tahanan, tapos tay agay-ay ng tahanan. Uni sila ang di masugo daw sa balay, ngun sila. Ang mga agay-ay nga magpaabot ra kuno kanang agdahon kay mga una nga walay pulos doon. Ayaw in town pod no. Kunang dapat na agi tay ginagmay nga mga contribution sa atong panimalay no, kung kinsa ang naghago o dapat tungaan nato ng kahago sa pagluto, kahago sa pagpanghinlo. Dili kay murtag kanang bitang tagulilo nga pagtingkao na ana, pagting trabaho wa diha na. Usbon kita na ang trait mga igsoon para di taan na maanad kasi bako lang mapadpadtas laing balay. Yeah, wa ta kay baon saon pag mismo pag hiwa slamas di ka balo mo hiwa. Di kay baon mo kuput sa kanang washing machine. Ano pa mga to di pa maghiwa mag washing machine di ay. Kaibigan, ay mo galimot sa mga tao nga wa pa kasuway sa coffee nga naay native purple corn mga igsoon ng EXL Makabuhay Plus nga produkto na salay kape nga naay mga herbal nga mga sangkap mga igsoon nga tumong ini ihatag sa atong kalawasan ang benepisyo sa makabuhay. Naani siya ay Arabica, Ganoderma, Malunggay, Rosehip ug uban pa mga igsoon nga tagaan tagligon nga panglawas samtang ga-enjoy ta sa atong pagpangapi. In fact, if we talk about coffee experience, daghan magid sa tuang nga mahilig mag-coffee sa buntag, ka-coffee sa udto, bahalag nagdilaab na ng kainit, di, kape is life man, go! No, magkape sa hapon, magkape before matulog. Ang pangutana kung nabay return, nabay mahatag ng mga nindot ng mga benefit ang kanang imong giinom nga kape sa imuhang lawas. Ibasin niya ang iyahan ng contribution, magpalpitate lang ka na. Di na nada, di na tsada. Mga igsoon ng EXL nga 17-in-1 coffee, mga igsoon, sigurado yun nga sa atong pagpangapi na atay makuha nga mga nindot nga benefit which is ang mas paliguno ng atuang immune system, tabangan ta sa mga gipanghambing natong mga balatian. Adto na mo sa mga suki ninyong mga butika, pagpalit mo EXL 17-in-1 coffee. Apil na nga to ang EXL Makabuhay Plus nga capsule. Iparis mga igsoon, no? Kaya namatay kape. Iparis po ng capsule para po sa mga taong kanang ganahan o kanang proteksyon adlaw-adlaw. Proteksyon pinagi sa mga herbal nga sangkap nga daghan kaayo pero gisiksik sa usa lamang ka kapsula, no? Ang presyo ini affordable for only 20 pesos. Again, maangko na to ang benepisyo sa serpentina, makabuhay, ay bawang, cinnamon, napo na siya'y vitamin C o daghan pa mga igsoon. Ang tumong ini is optimum health and wellness sa atong kalawasan. Oo, hindi mo pang gihuna-huna. Hapit na! If ever maka-add to kang syudad, no, add to lang mo sa mga suking butika na sir, ma'am, namoy ka tong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ganahan magod ko, ma'am, nga maging parte ng lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Kaya again, ingon pa sa EXL Life and Herbs Nutraceutical, Excellent Health, Excel in Life. Diba? Lami, no? Lami, huna-hunaon nga, watay mga balatian, wala tay gikinahadlukan, mga igsoon, unya, ubaran sa proper diet and exercise food, ha? Unya, disiplina sa pagkaon, mga igsoon. Hinahinay lang yung taon sa mga pagkaon nga sobra sa kaparat, sobra sa fats, no? Anything nga sobra, di ginmay, mga igsoon. Sobra na po. Alas 11:39 na sa kauntuhon. Sige, plaster mo di kay plaster na po ang mga nindot ng mga music sa inyong favorite nga radio station 103.1. This is Wild FM.
1: Let's go put you the music sa Wild.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na
1: versus previous formulation.
2: It's 11:41. Time Check is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang imong palalito na di na nimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Di na naangay pa nimong kabalak-an. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket naa na dito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen, utensils, towels, curtains, beauty products, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na himutang sa Quezon Avenue, Iligan.
7: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
2: This portion is brought to you by GD Talks Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, uguban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Genitox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

Crispy Fried Chicken Stores at Mulave Zamboanga del Sur at Bansalan Bank, Dumingag Zamboanga del Sur Public Market, Palao Iligan City at Bansalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hofelina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose, at Bang sa Aning Liempo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami.

Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon o kasaligan? Ali na sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kahit dali sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito. It's 11:46.

0: Capsule? Kogon Herbal Capsule, hinimo sa Sed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
1: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
2: Ah, nag-crave kag tamis.
1: Don't worry.
2: Kay naa na gyud sa Iligan City.
1: Ang Berry Box.
2: Berry Box.
1: Moist.
2: Delicious.
1: Freshly baked.
2: Every day.
1: From dedication cakes.
2: Creme brulee cakes.
1: To cake in a cup.
2: We've got it all.
1: Available in strawberry.
2: Ube.
1: Yema.
2: Chocolate.
1: And
2: coffee flavors.
1: Ang pinakalami nga cake sa syudad.
2: Pang masang presyo.
1: Pang sosyal.
2: Ang lasa.
1: Bisitahan.
2: Sa ground floor.
1: Of Documento Building.
2: Barangay Saray.
1: Mga Highway.
2: Iligan City.
1: Across City Hardware.
2: Check them on Facebook or Instagram.
1: Berry Box Iligan City.
2: Or call
1: 0905-204-9242.
2: Berry Box.
1: Cause every slice
2: worth the smile.
3: Berry Box. Oh, Berry Box. Come and see. A little slice of joy for you and me.
4: Alright, hello Wild Babies. Atong oras karon, check your time. It's 11:55. And kining portion sponsored kinato by Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Alang sa mga katawhan nga pirming kapoy ang lawas ug dali ma-stress, lisod ang pagtulog sa gabi mga igsuon, basig na nga'y nagtabang ang inyuhang kalawasan. Suwaya nato ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga kargadog ashwagandha and guarocola para sa stress and mental focus. Naapod ni garlic and mangosteen para sa atong blood circulation. Apil na ang barley ug beetroot para sa cleansing and detox. 12 ka powerful herbal ingredients in one capsule para sa lig-on nga immune system and healthy nga panglawas. Inom niini 2 to 3 capsules adlaw-adlaw mga igsuon ug ayaw pasagdi ang kakapoy sa inyong lawas. Ang Dragon Fruit Gold para sa kusog nga lawas ug klaro nga panghuna-huna.
5: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Clinical DTX 500 suplemento ng himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento ng himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa tambal nga barato,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duulang maadtuan,
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy. Perme barato. Sa una pa, hantod karon.
4: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
5: Homestar Hardware.
4: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies, kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
6: Kailangan magsangla pero nag-aalinlangan sa mataas na interest rate? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Pawn Shop. Alam nyo ba? Napakababa ng interest rates dito. 1% lang pag tinubos ang sinangla within 11 days. Mataas pa ang appraisal rate at automated ang system, kaya walang mali sa kwenta. At eto pa, may text reminders pa before your due date. O, di ba? Iwas penalties. Kaya pagdating sa sanglaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Alright, well, babies, 11 or make it 12 on the clock. And kining a portion sponsored by Nature's Gift, Purple Corn Coffee. Alang sa itong mga kaigsuunan nga walay ganang mukhaon nag-rise sa buntag, ayaw kabalaka, kay naatay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthful and taas sa antioxidants nga pwedeng ikapuli sa atong pamahaw and protektado ato ang lawas bisag wala ta naka-breakfast. Ang Purple Corn Coffee taas sa antioxidants nga mamahimong proteksyon sa lawas gikan sa free radicals and support sa kasing-kasing, atay, kidneys and nerves. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, dili ordinaryong kapilang kailan na siya'y mangosteen nga natural anti-inflammatory nga makapamenos sa kasakit and hubag-hubag sa atong lawas, ninutpod sa atong immune system, apil na sa atong pamanit. Naapo ni barley grass nga usa ka source sa fiber, vitamins, minerals nga makatabang sa digestion, apil na ang detox. And of course, ang psyllium husk nga usa ka natural fiber nga maayo para sa tiyan, makatabang likayan ang constipation, support sa gut health and regular bowel movement, apil ng natural sweetener nga stevia para walay added sugar and safe food sa atong blood sugar, makatabang para healthy and low calorie ang inyuhang kape. Kini ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, usa ka products sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong lugar.

0: That song was brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilahan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Alright, get wild. Stay wild with 103.1 Wild FM. Time check. 12:04 na po ng tanghali, kaibigan. Magbabalik po after the short break. Dali na jukwan ni. Offer time na ang inyuhang lamian niya DJ for this set. And our time check, 12:05 na po. Ayan, bago tayo makalimot, bago tayo kalimtan, ang sa'yo tawag na. Before we forget mga igsuon, ang ato ang reminder sa mga padung na sila ang mga banyo para maligo or sa mga tao nga na ay mga problem sa ilahang mga pamanit. Basig kulang lang mo dihag moisturizing effect. Kulang mo kanabitang whitening effect ang inihuhang sabon mga igsuon. Gitaniyag sa Sud Marketing ang Celebrity Beauty Soap. Naputay Celebrity Kojic Soap mga igsuon. Alang ni sa mga tao nga ganahan nga hinsugpod ang ilahang pamanit. Again, ang beauty must come inside and out, no? Muhang skin dapat soft, dapat bright mga igsuon, di magmala. So ang sabon mga igsuon is ang Celebrity Beauty Soap. Muhatag ganato o ganabitawang nindot nga pamanit. Healthier nga skin. Dani Shai Collagen, Squalene, Goat's Milk, Olive Oil, apil na moisturizer, vitamin C mga igsuon plus glutathione. So ay mga igsuon pagsabon para niyo ang makita ang younger looking effects sa inyuhang skin. Inyo makaangkon mo gutis Celebrity. Tapos tay Kojic Soap mga igsuon, hinimo sa Sud Marketing, mapalit nato sa AGR Pharmacy o sa mga suking butika. Kwaning ilahuson ha, alang sa mga taong naghanap ng solusyon para sa pagod, panghihina, at posibleng constipation. Mga igsuon, basing kulang mo B vitamins. Actually, ang B vitamins part na yun. No, nanagin sa kapsula ang gihimo sa EXL, Makabuhay Plus Dietary Capsule, B1, B6, B12, apil na makabuhay, mangosteen, oregano, sambong, guyabano, ginger, ashitaba, neem, at marami pang iba para po yan sa ating malusog na pangangatawan. For only 20 pesos, protektado ka na tipid pa, hindi pa huli ang lahat para sa atin kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, ang araw-araw na kasangga sa kalusugan. Alas 12:06 na po ng tanghali. Magbabalik ang programang Kalami, Maniudto with Jack Ringo.
2: Get ready for the ultimate throwback. It's time to relive your wildest nights. Like it was just last week.
3: Yeah, those were funky times.
2: With the Wild Boys and Joe Friday. Live from Retro Davao 95.5. The Saturday Night Retro Party Mixes. Karong Sabado, alas 9 sa gabi. Maong akong laay ang imong Sabado, dini ka. Kay Basta Disco, Wild FM. Ala, pag wild!
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot
6: lang! Maglangay-langay pagigga na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa, bisag pang Sharon pa. Naailitsyon, humba adobo ka direkta.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Dong, pagpalit na to og litson manok, kato nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natong bugas para panihapon.
10: Okay, tay.
9: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ika buog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
10: Unsa man taon ka tay na half ramen na dito kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pag yun. Unya, nakapalit pag yun kong bugas. Tara tayo.
9: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa. Ug lami pag yun. Maka OMG jug ka. Salamat sa OMG Lechon Manok.
11: Okay laki. Okay sarap.
0: Manok. It's 12:08. Time check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
12: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
13: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
12: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
14: Craving something truly satisfying? So Layina Dayon, ang Iligan's best tasting Hello Halo. Full House Halo Halo and Snacks. Silawi, ang perfect suwi to balance sa mix and match ingredients sa Hello Halo. And Cool Craze Series, ice cold treats na perfect pang cool down, pang treat, at pang happy mood. Experience Hello Halo, packed with flavor, sweetness, and creamy goodness. Topped with your favorite ice cream flavors. May snacks pod nga perfect partner sa imong paboritong Halo Halo. Kaya naman, bring your family and friends and enjoy the coolest treat in town. Full House Halo Halo and Snacks.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: News, Iliganons. Anian na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors. Ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, anian na. Nagatanyag sila o cash o easy installment plans. Nga doon ay ubos niya down payment. At doon sa sila mga genuine spare parts. Plus mga freebies. Sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain o Plate Number Holder. Plus, ang atong shop service at doon ay mga highly trained ng mga mekaniko. Anaanimutang sa bag-uniining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda ng motor.
1: Basta motor sa Saga Tabay.
2: It's 12. 12.

0: Let's go put your dumb music away, no?
1: Kaibigan, hanap niyo ba ay mapagkakatiwalaan, mas madali at murang repair para sa mga cellphone, tablet, iPad at iba pang gadget?
2: Depend on the experts at Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories.
1: Mobile Specs, ang suki ng karamihan for LCD, touchscreen and battery replacements.
2: Trusted reprogramming, restoring, FRP removal and unlocking services with latest phone accessories and more.
1: Tandaan, basta repair with a low price guarantee para sa lahat ng cellphone brands and latest cellphone accessories. Mobile Specs.
2: Mobile Specs Cell Phone Repair Parts and Accessories at number 332 at Chacoso Building beside SMA Traders, Sabayle Street, Iligan.
1: Dial 228-1025 now or text 0916-5725-132.
2: Mobile Specs guarantees quality, safe and affordable repair services.
3: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: matipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakinig sa inyong mga butika, mag-Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit Go!

0: Mas qual a partir da música só vai, né?
1: Wild FM. I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello there, Wild Babies. Check your time. It is now 12:48. And kining a portion is brought to you by Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Kung taas ang imuhang blood sugar, mga igsoon, ayaw pagkumpiyansa. Ang komplikasyon, di gina magpahibalo. Mas maayo nga naakay daily herbal support. Maukini ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga naay insulin plant, lunggay and barley nga makatabang paubos sa blood sugar level and support sa tuang metabolism. Makatabang pud kini sa kidney function and blood circulation. Natural nga herbal capsule ug safe sa adlaw-adlaw nga pag-inom. Take 2 to 3 capsules kada adlaw, 1 hour before or after meal. Ay huwata nga mugrabi pa. Ang Dragon Fruit Gold, bantay sa sugar, bantay pud sa atong kinabuhi.
4: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol at gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto Cola. Garlic. Beetroot Extract Powder. Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasaka para malikayan ang mga classic basing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.
5: Pure energy.

0: 4J Sports Activewear at Tita Fanny's Building beside Guy San Mall, Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: It's 12:50. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
0: Do you want to be an agent of change? Be a Catalyst Reviewee now. The Catalyst Professional Tutorial and Review Center.
3: The Catalyst Pro Tutorial and Review Center.
0: Now accepts enrollees for our top quality licensure exam review on LAD, Criminology, Civil Service, Napalco, Nursing, Social Worker, NMAT, Midwifery, IELTS, and NCLEX. With college entrance exam and elementary and high school tutorial. Be equipped with up-to-date board exam topics through live and fun lectures for as low as 500 pesos. 500 pesos. Hurry, grab this limited offer only at CPTRC, the Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Enrollment is going on daily. Enroll as early as now and avail our early bird promo. Early bird promo. Plus a lot of freebies to enjoy. For more information, visit us in Pagadian, 3rd floor, NJS Building, in front of Mindanao Glass Aluminum, or top of Salon de Alfonso, near BE Mall, Binigno, Aquino Street, Gatas District. In Marandi, 2nd floor, Magenta Building, in front of Honda Desmar, Maranding, Lala, Lanao del Norte, and Iligan. Room 320 of Avalos Building, top of Main Jolly. General Aguinaldo Street, the Catalyst Pro Tutorial and Review Center, where your future begins.
4: Papaminog sa gamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Perme luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka. Kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagmalig-on sa mga ugat. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutein, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-lutein plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
0: It's 12:54.
6: Time check is brought to you by Southern Cablevision Incorporated, SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Avail now. You can contact them at 223-0576 or 221-4917.

12:58 right now. Get wild, stay wild with 103.1 Wild FM. Galami, maniud to kung humana mo. Ang wapay paniud to basig mga pasmo mo. Gika na siyang reminder kang Jack Ringo. Ikaon sa muna break sa gamay, be break sa gamay. Biyay sa na siya, be kay... Sige mo naglantaw slain. Biyay sa na imuhang trabaho diha ba para mo mag-lunch break sa kakibasin maapitan ka kala stress. Huwag gihapon ka nakakaon diya si muhang gibalon nga paniud to. Lawas rabi ay puhunan, di pwede nga lawas pasagdaan. At the same time, dapat natay savings mga igsuon. Savings nga kanabitawang in case of emergency, natay makuot dayon simbakulang ha. Mas may nang natay gilain kanunay sa tuwang sweldo every 15. Every 30, nagita i-allot niya ng a portion for emergency. No? Simbakulang palayo, nagita i-savings nga di gina to hilabdan. Lay mo tong savings nga tong ihulog karon niya. Ako sa ning huwa man. Ako rin ihuli ugma. Ganyan ding wagi matigom. No? Apir. Kaibigan, simba ko lang ha, mas mining na atay nindot ng mga kanabitawang ginabuhat sa atong adlaw-adlaw ng mga pagpuyo sa atong panimalay. Na dapat exercise, kung na ipanahon diha, magpasingot yun, datudo-todo, ipang-arrange ng mga nangabungkag diha, ipang-hipos ng mga angay hipuson diha para hapsay ang atong paminaw nga watay makitang kalat because that will somehow affect the mood nga inyuhang ma-feel na syempre pag-gubot ang palibot imong unahuna pod gubot. Mas may nang kanang pleasant lantaon, order lantaon tanan para imong unahuna maayo pod. Dunya inom pod ta maigsoon og EXL Makabuhay Plus dietary capsule sama sa hong na mention, simba ko lang magdaot-daot no. Alikay tanyana

nimo mga igsoon, uban na nato ang ato ang proper diet exercise sa EXL Makabuhay Plus nga food supplement kay ang sangkap niini gihiusa ra gyud tanan mga kinahanglan noon sa atong lawas. Una mga igsoon, naatay protection, naatay pagpa-boost sa tuang immune system. Ang sangkap niini Makabuhay, serpentina, vitamin C at marami pang iba. Again, para po yan sa ating kabuuang kalusugan. Be part of the growing community of individuals na pinahahalagahan ng kalusugan at wellness. You may search EXL, Makabuhay Plus on Facebook, on TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Napunta yung coffee ni Inihang, EXL 17-in-1 Coffee. By the way, shout out sa mga taga-barangay Dalipuga nga naminaw kanunay. Hello! Ato apong mga wild baby diya sa may Kalangahan. And diya sa may Lugait, Misamis Oriental, sa may Mantikaw, Initaw, Naawan. O sa mga drivers nga naminaw karon, daghan kayong salamat sa inyuhang pagpaminaw, mga parikoy. Okay, magpapaalam na. Maraming salamat. Susunod na si Sugar Dolly sa programang Emotions Going Wild. Ito po ang inyong lingkod, Jack Ringo, ang inyong lamian nga DJ saying Carpe Diem, everyone. Seize the day. Antun ako.

0: Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini.
1: 4 months si ako na siya pa inom og Yaki Vitamins niya. Nga haplas po na nga Yaki food niya. Oy, nakaroon niya basta ng taong nabustos na in town.
0: Yan ang Kidiaki Vitamins o Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
2: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
3: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
4: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
5: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
4: O eskwelahan nga dili basta-basta.
6: Offering complete education from kinder to graduate school.
7: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
8: A Catholic school where your child's future is secure.
9: See you.
10: It's 1:10. Time check is brought to you by Palawan Express.
11: May pagkakailangan? Palaparaan sa Palawan Express. Pero padala. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
12: Luis Manzano po.

0: Emotions going wild.
1: Wild FM.
2: Emotions going wild.
1: Wild FM.
3: Share lang na ako sa inyual babies. Mag food trip ba yung tami mga DJ sa night market atong niaging simana? Mga on, chika chika o good vibes lang. Apan pagmata na ako atong adlawa, gisip on man hinuon ko og sige na og panghatsing. Maong ganyuz up Z Plus ko dayon. Atong una man good, gatuo ko nga, ah okay rani, madala rani og tubig dayon, pahuway lang. Pero napansin na ako nga kung pasagdan ra di ay, mas mudugay na hinuon ang sip on. Kung dili patambalan, mudaghan ang virus sa atong lawas, muhinay atong resistensya, o pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, kahibaw nako. Sa unang sinyales pa lang sa sip-on, NewZep Z Plus Forte na dayon. NewZep Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling, ugaliing uminom every 6 hours. Moto, nigaan na dahin akong pamati. Nakauban ako sa among food trip. Wala na'y KJ moment. Maunang wild babies, ayaw huwatang mas mulala pa ang sip-on. Sa unang sinyales pa lang sa sip-on, pag NewZep Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc, ay generic name ng NewZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Oh yeah!
6: Hello?
7: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
4: Hard Mama.
7: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Mama. Extreme na.
8: You wanna be an agent of change? Be a Catalyst Reviewee now. The Catalyst Professional Tutorial and Review Center.
9: The Catalyst Pro Tutorial and Review Center.
8: Now accepts enrollees for our top quality licensure exam review on LAT, Criminology, Civil Service, Napolco, Nursing, Social Worker, NMAT, Midwifery, IELTS, and NCLATS. With college entrance exam and elementary and high school tutorial. Be equipped with up-to-date board exam topics through live and fun lectures for as low as 500 pesos. 500 pesos. Hurry, grab this limited offer only at CPTRC, the Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Enrollment is going on daily. Enroll as early as now and avail our early bird promo. Early bird promo. Plus a lot of freebies to enjoy. For more information, visit us in Pagadian, 3rd floor, NJS Building, in front of Mindanao Glass Salomino, or top of Salon de Alfonso, near BE Mall, Binigno, Aquino Street, Gatas District. In Marandi, 2nd floor, Magenta Building, in front of Honda Desmar, Marandin, Lala, Lanao del Norte, and Iligan. Room 320 of Abalos Building, top of Main Jollibee, General Aguinaldo Street, the Catalyst Pro Tutorial and Review Center, where your future begins.
10: Zed Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney yun ayaw akong hilid niya nakahilid yung Cogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhan. One week, kalusan Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kong imate. Nakahantog karo lang. Hindi na ako. Kuhantog karo. Ayaw na ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabi na bista.
13: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
14: KYD Motors Corporation.
13: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw nga sakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kahit rin sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Og paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa. Barato. Ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
15: Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
6: It's 1:24. Time check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika.
10: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag Sed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Sed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
11: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
15: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
16: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
17: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: It's time. It's time. It's time for Untamed. Untamed Emotions. Emotions going wild. Wild. With your Hugot Babe. Babe. Sugar. Sugar. Dolly.
2: 103.1 Wild FM. Emotions going wild. With your Hugot Babe. Sugar. Dolly. Happy Thursday, Wild Babes. Today is May 7, 2026. Magandang araw po sa ating lahat. Please take note that day by day, what you choose, what you think, and what you do is who you become. Kaya naman, it's very important to attract positive energy. Importante po na ang ito itong palibot is likay sa mga toxic ng mga tao, sa mga toxic na situation. Para tanan is gaan lang. No? Kaya itong feeling na gaan lang yun yung ginabit-bit everyday. Knowing that you also have a supportive village, alam mo sa sarili mo na may mga taong hindi talaga aalis sa piling mo, and those are the people na talagang nakasuporta sa'yo noon pa man. Anyway, once again, maayong hapon ka na itong tanan. Good afternoon also sa mga grabe na yun kabug at ang ilang gipangalsa nga mga problema. Still fighting gihapon. That's the spirit. I-surrender ka na tanan because alam niya na makakayanan mo lahat mga problema ang binibigay sa'yo. Also, maayong hapon po sa tanan nato ng mga nanay. Kina silang mga tagsa-tag sa mga panimalay. Listening to Wild FM, walang patulog silang mga nakshi. Grabe na gidog tinabiyog di as duyan. O i-check na itong mga rope di ha. Kay basin pa man o medyo gabuk na or unsa ba na inyo hanggipang hiktan di hang dapita para tuloy-tuloy ang tulog sa atong mga anak. And of course, syempre likay pod sa mga di maayo nga mga butang. Also, maayong hapon pod sa atong mga wild baby nga naas ay lahang mga trabahoan karon. Wala jud puy pua sa pagtrabaho. Ito wala puy pua sa pagbaminaw sa Wild FM. Daghan kaayong salamat and good afternoon. Well, baby, sa atong adlaw-adlaw nga pagpanarbaho, timan inga lawas ra gyud ang puhunan. Busa natay EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule tag 20 peso sira, protektado ka na, tipid pa. No need at mo pa itong lain-lain nga food supplement while bibas kay diri kargado na gintanan for only 20 pesos. Again, protektado ka na, tipid pa. Mapalit sa mga suking butika before mo uli. Hapit una sa mga suking butika nining EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Take note na na'y vitamin C, na'y B vitamins, huguban pang mga makapangirihang sangkap para sa kabuang kalusugan. Tandaan po na may buhay sa makabuhay. Also, buhay na buhay din ang feeling ni Mistel. Samot na kung happy kaayo si Mrs. Aba, syempre. Kasi nga, happy wife, happy life. Kaya naman, Mistel, huwag kalimutan ang ato ang Hard Max Extreme Coffee Mix, ang astig na kape, max hard, max sasarap, max sasaya. Hanap mo ba hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max? Ito na po, Hard Max Extreme Coffee Mix, makapagbaba sa high blood pressure, mudabang sa pag-control sa blood sugar, mo-improve sa workout sa performance o sexual activity, makapagana, makapadasig, makapagbaba sa mga hubag-hubag sa itong lawas, o makapaboost sa sexual energy. Busa mga kalalakihan, ayaw kalimot sa itong Hard Max Extreme Coffee Mix, ginawa sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalit sa mga suking butika, available po online sa Lazada, TikTok Shop, and Shopee. By the way, maging parte po ng ating program, karong adlaw pinaagi sa pag-text sa inyong greetings, song requests sa ito ang contact line 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. Kinigihapon ang Emotions Going Wild with your Hugot Babe, Sugar Dolly.
3: Emotions Going Wild.
4: Wild FM.
1: Emotions Going Wild.
4: Wild FM.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Down!

0: tambal nga barato.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga bag-o.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga kompleto.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa paspas nga serbisyo.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa duulang maadtuan.
1: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy. Perme barato. Sa una pa, hantud karon.
2: Kung nangita ka og hardware supplies, Home Star Hardware na.
3: Home Star Hardware.
2: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Home Star. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. O tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
4: It's 1:39. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing. Also brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Emotions going wild.
1: 103.1 Wild FM. This is Sugar Dolly, your hugot babe. For emotions going wild. Remember well, babes, that what you have is already a blessing. No, especially when you realize that someone out there is praying for what to wake up. Especially when you realize that someone out there is actually praying for what you wake up to every day. Kaya maging grateful po tayo sa mga bagay na meron sa atin at sa mga bagay na paparating pa sa atin, because maybe it's someone's prayer request, and of course yung bagay na yon ay nasa sa atin. So let's focus sa kung anong meron tayo at sa mga bagay na paparating pa sa buhay natin. And lami po sa pamati nga makashare po tag blessing sa uban. And speaking of share, share lang nako sa inyo while babies. And speaking of share, share lang nako sa inyo while babies. Mag food trip ba yung tami mga DJs sa night market atong niaging simana? Mangaon, chika-chika, o good vibes lang. Apan, pagmatan ako atong adlawa, gisipon manhinuon ko og sige na og panghatsing, maong ganizab Z Plus ko dayon. Atong una man good, gatuo ko nga, okay rani, madala rani og tubig dayon, pahuway lang. Pero napansin na ko nga, kung pasagdan na di ay, mas mudugay na hinuon ang sipon. Kung dili patambalan, mudaghan ang virus atong lawas, muhinay atong resistensya, og pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, kay baon ako. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, Newzep Z Plus Forte na dayon. Newzep Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na paggaling, o galing uminom every 6 hours. Moto, nigaan na dayon akong pamati. Nakauban ako sa among food trip. Wala na'y KJ moment. Maunang wild babies, ayaw huwata nga mas mulala pa ang sipon. Sa unang sinyalis pa lang sa sipon, pag Newzep Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay. Ang phenylephrine, chlorphenamine, malate, paracetamol, and zinc ay generic name ng Newzep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Once again po, ito ang inyong hugot babe Sugar Dolly, Emotions Going Wild on Wild FM 103.1.
0: Emotions Going Wild.

0: Emotions going wild.
1: Wild FM.
2: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nanguma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
8: Ah, nag-crave kag tamis.
7: Don't worry.
8: Kay naanag yun sa Iligan City.
7: Ang Berry Box.
8: Berry Box.
7: Moist.
8: Delicious.
7: Freshly baked.
8: Every day.
7: From dedication cakes.
8: Creme brulee cakes.
7: To cake in a cup.
8: We've got it all.
7: Available in strawberry.
8: Ube.
7: Yema.
8: Chocolate.
7: And
8: coffee flavors.
7: Ang pinakalami nga cake
8: sa syudad.
7: Pang masang presyo.
8: Pang sosyal.
7: Ang lasa.
8: Bisitahan.
7: Sa ground floor
8: of Documento Building.
7: Barangay Saray.
8: Ibanga Highway.
7: Iligan City.
8: Across City Hardware.
7: Check them on Facebook or Instagram.
8: Berry Box Iligan City.
7: Or call 0905-204-9242.
8: Berry Box.
7: Cause every slice
8: worth the smile.
9: Berry Box.

0: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba ug panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: just take it slow, no? Sa anumang mga bagay na ginagawa natin, just take it slow. Ang importante diha is you're learning while doing it. Importante diha is napupush mo sa kung ano yung mga gusto mo. And whatever is the outcome, naway mapasalamaton gihapon ta, bahala ito o di taganahan ni ana, okay lang gihapon, padayan lang gihapon sa life. Anyway, maayong hapon. Well, babas, maayong jud po lang atong kahaponon. Kung ikaw diha, grabe, ganang imuhang smile. Kay paglingi ni mo sa left, nakita agad ni mo ang imuhang LOML, the love of my life. Grabe naman. No, or sabay pa sila nagka-day off. Or siguro ang uban diha is, pag lingi nila, gipukaw na sila sa ilahang partner, kay mag-snacks na ta, darling. Or, mang, mag-snacks na ta, mang. Nabita, maayong hapon, while the babas, o sa mga nag-snack na yun diha. Good afternoon. Anyway, wag pong kalimutan while the baby nga maligo gud po di ay tano. Importante kaayo na aron na ato ang skin hamis, ang atong skin likay sa lain-lain bitaw nga mga bacteria or di kaya ang uban po diha gusto gud nga ma-even ang ilang skin tone. Well, baby, na ako'y sabon nga ika-recommend for everyone at ay Celebrity, Celebrity Plus Kojic Soap and Celebrity Beauty Soap. Kini jung duha ka mga sabon while the babies ang muhatag og glow sa atong skin. So if ikaw diha gusto ka o glowing na pamanit, muna gud ni ang gamita everyday Celebrity Beauty Soap and Celebrity Plus Kojic Soap. Ang kining Celebrity nga Kojic Soap while babas, adunay goat's milk na vitamin E, kojic acid ug papaya extracts na pagyu olive oil aron dili nga mag-dry pang atong skin, tabangan usab nga mag-lighten ang mga dark spot sa atong pamanit ug i-even ang atong skin tone again. Nayo kalimot Celebrity Plus Kojic Soap and Celebrity Beauty Soap, produkto sa SED Marketing at Tatak Magaling nga mupoy na gama sa SED Paniwan Capsule, SED Liniment, Tugang Kugod Herbal Capsule. Atong i-shoutout og maayong hapon, maayong pagpaminaw ang atong mga carpenter, na atong mga carpenter nga naminaw karon or nasa mga construction site, naminaw sa World FM, dagan kayong salamat atong mga construction worker, gigikan pag iniganiha, and hangtod karon na padayon gihapon sa pagtrabaho, gikan sa pagmasa, bitaw, hangtod sa mga unsa pa ng angin yung trabaho on. Anyway, maayong hapon, dagan kaayong salamat for tuning in. Ayaw kalimot nga atong kilawasan ato gid ng ampingan sa butna, grabe ang imong ipangpasan diha aside sa problema, no, nagapasan pod ka diha og mga semento ug unsa pa yung mga need nimong pasanon. Well, babas, natay EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule with B vitamins, vitamin C, sodium ascorbate ug uban pa for our overall wellness for only 20 pesos. Protektado ka na, tipid pa, di na kailangan mo balita og lain-lain nga food supplement. Well, babas, kagihiusa na gyud diri tanan para sa atong kabuuang kalusugan, maging alerto, matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw, mabibili sa mga suking botika. Once again, this is still your Hugot Babe Sugar Dolly. Emotions going wild on Wild FM 103.1.
1: Wild Babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Bini at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1, Wild FM. Halapag wild!
2: It's 2:05. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginamakini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Good news. Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
7: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
8: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.

City, Crispy Fried Chicken Stores at Mulave Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag Zamboanga del Sur Public Market, Palao Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafalina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose at Bang sa Aning Liampo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami.

500. Suplemento ngahi mo sa The Sugar Cane Extract. Kagdaon sang amalgoso. Klinika DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Klinika DTX 500. Suplemento ngahi mo sa The Sugar Cane Extract. Kagdaon sang amalgoso. Klinika DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Mayong hapon sa atong mga ginikanan diha ang nasa mga huna-huna karon. Sapatos, bags, school supplies, suguban pa kay hapit na gayod. Mga ginikanan, apila pod ni ang atong Memo Smart Syrup. Kung inyong anak dali ra malimot, lisod maka-focus sa klase o usahay, dili kayo kasunod sa leksyon, basin kuwang na siya og gustong suporta sa pag-develop sa utok. Natay Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagpalig-on sa ilang memorya o konsentrasyon. Dakong tabang usab aron mas dali silang makasabot, maka-recall sa gitunan ug mas maayo ang performance sa eskwela. Busa hatagi og extra suporta ang utok sa inyong anak, Memo Smart Syrup para sa batang uptake og bright ang future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga suking butik.
2: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang yung mag-utok? Kulang na o suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Iporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: It's 2:22.
5: Time Check is brought to you by OMG, Lechon Manok and Micha.
6: OMG, kapresko.
7: OMG, kadako.
8: OMG, kalami.
9: Dong, pagpalit na doog lechon manok, katong nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon.
10: Okay, tay.
9: Jung, unsa man ang imong gipalit nga? Unsa man ika buog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
10: Unsa man taon katay na half ramen na? Dito kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
9: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa

0: It's time for Untamed Emotions. Emotions going wild with your hugot babe, Sugar Dolly.
1: Emotions going wild on your number 103.1 Wild FM with Sugar Dolly, your hugot babe. Remember it well, babes, that one day you will wake up and there won't be any more time to do the things you've always wanted. So do it now. Yung mga bagay na kaya mong gawin, gawin mo ngayon. And di mo makita mong good nga, tama no, mag-iat ko itong gibuhat, magini ako ang gipush akong self nga buhaton ko ng mga butang para hindi ka na magsisi sa huli. Or kung naman ganyan regrets, well, babas, still you're so thankful for doing those things earlier. Anyway, maayong hapon ka natong tanan. Good afternoon and happy Thursday po muli, well, babas. Kang mister po di ay nga grabe dyan og pang naning. Mister, ayaw kalimot sa tong Hard Max Extreme Coffee Mix, makapagana, makapadasig, max hard, max extreme, max masarap, max saya, max sa performance, pangpagana, pampadasig, makapagahi, makapaabtik og lagsik. Inana kanindot ang Hard Max Extreme Coffee Mix, ang Coffee for Men, ginama sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalit sa mga suking butika, also available online sa TikTok Shop, Shopee, and Lazada. Also, ayaw po kalimot, mister, o uban pa na itong mga wild baby diha. Nga natay EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, ang atong adlaw-adlaw nga kasangga sa kalusugan with B vitamins, uban pa mga makapangyarihang sangkap like makabuhay, achitaba, moringa, neem, turmeric, cinnamon, garlic, ginger, guyabano, mangosteen, oregano, serpentina, lagundi, and sambong. For our overall wellness, 20 pesos only, protektado ka na, tipid pa. Well, babes, mabibili po sa ating mga suking butika dahil may buhay sa makabuhay. Muli po, this is your hugot babe, Sugar Dolly. Emotions going wild on Wild FM 103.1.
2: Emotions going wild.
3: Wild FM.
0: Emotions going wild.
3: Wild FM.
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik, ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
5: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy. Even better na. Versus previous formulation.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
9: Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa Tore.
12: Sige, mukhang okay nga doon.
13: Kepip, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
11: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
13: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
14: Isang paalala mula sa NG.

0: Uy, nangitatag motor nga barato, ligon o kasaligan? Ali na sa KYD Motors Corporation Iligan.
1: KYD Motors Corporation.
0: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. Pang masa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.

0: emotions going wild. Wild
1: FM! Share lang na ako sa Inual Babes. Mag-food trip ba yung tami mga DJ sa night market atong niaging simana? Mga on, chika-chika, o good vibes lang. Apan, pagmata na ako atong adlawa, gisip on man hinuon ko og sige na og panghatsing. Maong ganyan sa Z Plus ko dayon. Atong una man good, gatuo ko nga, okay rani. Madala rani og tubig dayon, pahuway lang. Pero napansin na ako nga kung pasagdan ra di ay, mas mudugay na hinuon ang sipon. Kung dili patambalan, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya o pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, kahibaw nako. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, NewZep Z Plus Forte na dayon. NewZep Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling, ugaliing uminom every 6 hours. Moto, nigaan na dayon akong pamati. Nakauban ako sa among food trip. Wala na'y KJ moment. Maunang wild babies, ayaw huwata nga mas mulala pa ang sipon. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, pag NewZep Z Plus 40 dayon para padayon ang kalipay. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng NewZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Gogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatab sa mas maayong kalawasan. Sa mga nangita o herbal nga barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
2: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ong tili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999 for plan 150.
3: Plan 150.
2: 80 Mbps for 2,299 for plan 80.
3: Plan 80.
2: And 50 Mbps for as low as 1,499 for plan 50.
3: Plan 50.
2: Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans.
3: Free installation plans.
2: For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429.
4: For DTI Fair Trade Permit number R10-LDN0014, series of 2022.
5: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-hatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-hatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gikapoy ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
7: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Joel Largo Abriol Jr., Davey Kuot Abuton, Sean Michael Pauline Ajas, Sunny Boy Molarte.

0: later, pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga bitamina ug minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
1: It's 2:56. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: 103.1 Wild FM. Emotions going wild. Kasama pa rin ang inyong hugot babe, Sugar Dolly. Bago pa tayo magpaalam ngayong araw, gonna leave you another Dolly reminder for today. Reminding you that positions are temporary, ranks and titles are limited. Pero the way you treat people will always be remembered. Kaya maging mabuti po sa ating mga katrabaho at sa lahat ng mga taong nasa paligid natin, piliin po nating maging mabuti, piliin po natin na mag-share o good vibes sa uban, piliin nato nga mag-care po sa uban, o piliin nato nga mag-smile, piliin nato na itong gaan lang ang ato ang feeling always, no? When you go to your work, you go there because of work, no? While of course working with your second family na nakabonding na nimo ug ayo, but always remember ang imuhag yung gianhadiha is trabaho, hindi yung maghahatid-hatid ng mga tabi-tabi gikan sa uban, hindi yung magtatambay-tambay sa kabilang department, hindi yung natamang yun na nabito mga negan na things na kung aha mo'y makaguba sa circle. Anyway, just spread love and positivity always. Ayun po, maayong hapon once again Wild Babes. Good afternoon sa itong mga suking tigpaminaw diha. Nga mo pa'y pagbangon, unat-unat. Oo, stretching muna and huwag kalimutan na mag-snacks dayon. Well, baby, kung inyong snacks diha, pan, saging, kung sa panadiha, lami na iparisan og coffee. By the way, nakoy coffee nga i-recommend sa inyo ha, ang Coffee Healthful natay Clinica DTX Coffee Mix. Did you know ang inyong heart diha if lisod siya nga magapump og dugo, possible na may baran na sa ugat. Pero na solusyon diha, well, babies. Matod pa sa study, ang kaning ampalaya makatabang mag-control sa bad cholesterol or LDL na importante para sa kalusugan ng ating puso. And take note nga kaning DTX Coffee Mix na magud ni siya'y ampalaya extract. Mutabang ka na siya sa paglimpyo sa mga daluyan sa tong dugo. With antioxidants laban sa stress o kakapoy sa tong lawas. With the sugared sugarcane extract rich in antioxidants and napag-yay chia seeds. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong lugar at sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Para sa mga pangutana, text lang sa 0925-501-50 065 or check them sa Facebook Clinica de Alternativo CDO. Also, ayopod kalimot, well, babies, atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang atong partner, especially sa mga busy diha og laging on the go. Ayod yun ni kalimti, wild babies, aron tuloy-tuloy na gita sa tibok adlaw na atong trabaho. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, dahil may buhay sa makabuhay. And shout out na to mga until now namino gihapon sa Wild FM. Daghan kaayong salamat og maayong hapon. And hangtod diri na lang usa ta for today, well, babies. Tomorrow na pod. This has been ang inyong hugot babe, Sugar Dolly, muingon sa kinabuhi ayo pagdali, because if it's meant to be, God will let it be. Kanunay mag-ampo and mag-amping. Happy Thursday. Adios.
1: Every Saturday morning, get ready to relive the soundtrack of your youth. From Westlife to Backstreet Boys, Spice Girls, to The Corrs, and all your favorite bands of the 90s and early 2000s. We got it all. Join us for Banda Hits Throwback every Saturday, 9 to 11 a.m. Only here on 103.1 Wild FM.
2: Maayong hapon, Wild Babies! Alas 3:00 sa itong oras karon, paliyog kog check. Aron ma-check po ang inyong mga tickets diha nga gipang pilo sa inyong bulsa or di ba kaya sa inyong mga pitaka. Ay check na gid na kayo naa na giyod. Mao na gid ni ang magdala og suwerte sa inyo karong hapuna. Oo, ang mga resulta sa PCSO STL Suwertres for Lanao del Sur and Lanao del Norte including Iligan City for 3 p.m. draw. Kaya buksan mo, papasukin ang suwerte. Suwerte. Ang suwerte pala. Sige, dito na unahin natin. Ano daw? Unahin natin ang resulta sa Lanao del Sur. 0-1-1. Again, that is 0-1-1 in exact order. For Lanao del Norte naman po, including Iligan City, 9-0-2. Again, that is 9-0-2 in exact order. So, dapat always sa'yo makinig ha, kasi mamaya i-update na naman kayo ni Randy Coco sa mga resulta sa PCSO STL Suertres for Llano del Sur and Llano del Norte including Ligan City. It's now 3:07, alas 3:07 na at susunod na si Babe, ang inyong kakulitang ina, kasayawang ina, sa sayo-sayo, lingaw-lingaw. Only here sa Wild FM 103.1.

0: RJ Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Gaisano Mall, Iligan. Call 0948-354-8462. RJ Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. RJ Sports Activewear.
1: Kamis na ang panit o nawala na ang katol-katol sa panit sa anak ni Myrna Lanceso nga si Hanilet taga Cagayan de Oro City kay iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap.
2: Sa dagid ang Yaki Soap, umansunod niya pag-anto sa doon. Akong gisabunan sa Yaki Soap, kamis na kastanan na yun, wala na siya allergy.
1: Ang Yaki Baby Soap mapalit sa mga butika.
3: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na. Homestar Hardware. Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
0: It's 3:13.
3: Time Check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Niti na, cheesy pa.
4: Get ready for the ultimate throwback. It's time to relive your wildest nights. Like it was just last week.
5: Yeah, those were funky times.
4: With the Wild Boys and Joe Friday. Live from Retro Davao 95.5. The Saturday Night Retro Party Mixes. Karong Sabado, alas 9 sa gabi. Maong akong laay ang imong Sabado. Dini ka

0: may kabanggaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas?
1: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
0: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
1: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
0: Sini mo isagad ngayong dan sa pag-ubos sa iyong immune system. No worry about it.
1: Kaya niya na
0: ang maski pa kusgan o maski pa barato.
1: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
0: Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya.
1: Dragon Fruit Plus.
0: Tag 12 pesos lamang. Mapalit sa tanagbutika o parmasya sa inyong lugar.
2: It's 3:22. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Also brought to you by Palawan Express.
3: May pangangailangan, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Luis Manzano po. Kung may pangangailangan, palaparaan niya.

0: napakaraming branches. Kaya madali magpadala at mag-claim. Napakababa ng service fee.
1: Palaparaan sa Palawan Express.
0: Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyadong kapagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyadong kapagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

tayong hapon, Wild Bebes. 3:31 is our time right now. Mula noon hanggang ngayon, wild pa rin. This is 103.1 Wild FM. Welcome po sa programang Sayaw-Sayaw Lingaw-Lingaw. Kasama siya. Anong nangyari sa babaeng ito? Siyempre kasama niyo si Aya Beb, ang inyohang kakulitang ina, kasayawang ina. Kumusta naman yung hapon ninyo, Wild Bebes? Oo, medyo nag-ulan gid siya, no? So sa mga nagplano diya maglaag, ayaw na lang kay wa mampoy kwarta. Hala pag-uwid. So hello ha, shout out sa mga nagfiesta diya karon. Happy fiesta og naamang ganin. rules daw basta mamiesta ha. Oo. Dili ibaylo ang chinilas ha. Oo. Ang uban mga di ba ibilin man sa gawas ang chinilas, di ba? Na may anang nga culture, oo. Or di ba kaya ka ng mga sandal or sapatos. Pag uli ha, dili mamitbit o dili imuha ha. Oo. Or di ba kaya nawa na ang Paris no, na naabot na slaing sa silingan ang Paris sa iyang chinilas sa lapag food. Mga fiesta moments. Oh, muna siya, mamistahay pa more. Di ko ka-relate, ha? Okay, last stress, 33, Wild Bebes. At huwag niyong kalimutan na wala lang na ingatan ang mga sarili ninyo. Kasi ang buhay ay weather lang. Unsa man ing bayanan ni ayon, unsa man ni siya, wala di guro siya prepared. Ay, ala pag-wait. Yun ang nga sinasabi ko, dapat nga mag-invest kita sa tuwang mga kaugalingon, sa tuwang health, maugin na siya yung pinaka-importante. Kay maabot yun ang panahon, maningil yun ang lawas. Wow! Nga, lisuda po paninglan, ani, uy. Matod pa ni Sugar Doll yun sa ondo pag paningil in a positive way. Wanay positive karon. Positive po, hindi siya magbabayad. Ganun. Kuya, ora ba ning ka na bitawang nangutang kay mo'y isog, no? Kuya, wani nga mga pa na. Ang kinipong nagpautang, maglibog, nagitagon, saon man ni para dili ma-offend, no? Wala, na-offend na ngayon. Ikaw pa'y mag-adjust, no? Sige, laban lang. Sige na lang tagsabutan. Libog kag hello. Pwede man po mo ingon na, hello ka nang maayong hapon sa imuha diha, no? Pwede ko mo cash advance anang imuhang yulam. Kahit 500 lang. Pwede ko mag-CA din ha, kajut. Murag ting bits na manggid kaayo. Naon sa man in town niya. Lisod ka, di na kita ka-snack, ani puro na lang kita pamasahe. Di pagid na masahe nga massage, no? Kay pliti pagid na. Uy! Mas gusto kami i-treat na imuhang kaugalingon na magpamassage, baka mag-food trip. Ma'am, dili na na siya prayo karon, pasensya. Murag kailangan mo ninyo mong palit og sudan og bugas. Mo na lang naiunaha, palihog lang. Oo, kini pwede po ni siya ninyo i-appeal sa inyong budget din na sa inyong grocery. Kaya mapalit naman ni siya sa inyong mga suking butika. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Sa mga may bukol-bukol dyan, na ay seasick tumor, na ay almoranas, na ay problema sa ilahang tiyan, na ay problema sa gallbladder, na ay kanagibating, adugay, nagigkain niyang inagwanta. Ito na po yung makakatulong sa inyong lahat, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Nakakatulong in what way? Yay! Grabe na gid ni. Mura namang kita o ganang nag-online class, ani, uy, pero di makita ang nawong. Nakamute ang nawong, ma'am. In what way ha? Oo, nakaka-boost ito ng immune system. Aron ready kita mo fight against germs, bacteria, and viruses. Dili ta magluya, dili ta dali ma-trigger na tumagi pang bati din ha. So dili ka mag-uol. Again ha, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams, barato makatabang yod o garantisado.
Mapalit na siya again sa mga suking butika Wild Babas. It's now 3:36, alas 3:30 size na gyud. Magparenta sa unahan ha, okay ra? Lamurg na lain mo. Sige na. This is Wild FM 103.1. Hala pag wild kay magpa-pedicure sa ko. Sige.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus
0: previous formulation.
2: It's 3:40. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
3: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Zed Kugon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa

0: That song was brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika.
1: Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sed Banyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Ang imong palalito na dinanimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring tinanaangay pa nimong kabalak-an kay sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na ana didto tanan gikan sa appliances sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty products, accessories, school supplies, grocery items ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket Market na himutang sa Quezon Avenue, Iligan.
4: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
5: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gyapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpanay lang gyapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Happy birthday!
10: Uy! Thank you! Unsa man eh?
9: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na akong anaan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
10: Uy! Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
9: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha. Kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
10: Tambal nga sabon?
9: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man ni mo pagkakitaw uyab anang daghan kang kinalutan.
10: Salamat kayo, Bayo Region, nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
9: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
10: Para sabon eh, ap-ap, katol-katol, ug fungi, ma-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga naghan ra ba tag anak? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
12: Aso, Sterling, wali ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
11: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
12: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
11: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuan? Dali na, magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
13: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Manok.
14: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
15: Patricia Namo, sa Western Colombong lapasan, na-admit ko sa hospital kay gihubang ko. Unya, nag-take ko ang tuong Yaki Capsule katulog sa isa kaadlaw na ayaw dayon.
14: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: This portion is brought to you by GDTOX Plus Herbal Capsule. Ang toxins mudaon sa function sa blood cells. Gamaw itighatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig. Ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaon sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: It's 3:50.

0: That song was brought to you by Downy.
1: Downy Rock.
0: The Rock. Bango-bango.
2: Alas 4:01 itong oras karon, Wild Bebas. At alam nyo ba na mula noon hanggang ngayon, wild pa rin. This is 103.1 Wild FM. Kaya dito ka lang ha, oh, dito ka lang mag-enjoy kay mas guwapo kina music sa Wild, no? Ugyod. Get what? Gisagol tanahin ko. Asa do? Uy, mayong hapon. Iulan na ginsya ni Bundak, na ginsya wanagin niya na pungan ang kabugat sa iyang gibati. Gipagawas sa gidniya. Pinaagi sa paghilak. Wow, hearty talaga niyan. Mother Earth, okay lang yan. Oo, umiiyak ka ngayon eh. Shout out sa tong mga kaila din ha, nga gipahilak. O, nihilak po siya. Kana siya. It doesn't mean ha. Wow, English ka talaga na babaeng ito. It doesn't mean po na naghilak ang tao, weak na siya. Usahay manggod kay Mono siya mahimo nga outlet, no? Ipagawas ang mga angay ipang baggawas. Oh, for example, no, pwede ta mo hilak kay tungod nalipay ta og ayo, na overwhelmed ta na happy gid ta. Oo, pwede yan. Pwede ta mo hilak kay tungod sa tuang kalagot, sa tuang kasuko, pwedeng pwede din. Pwede din tayong umiyak kasi nga

0: ano, malungkot, sad, oh, di ba? So dili ibig sabihon ana nga nihilak siya, ay kawik niya, inihilakan mo na niya, dili ha? Ikaw talaga judgmental ka. Pwede na, nakahilak siya sa kalami, oh, sa iyang gikaon. Namiyan eh, uy. Usahay rabi agad ni ay. Anong, ah, kartihan. Pwede bang good na, no? Kanang maanag, usahay rabi ni siya na ako matinuan. So, nakahilak ka, ana na siya, ha? Ikaw talaga, uy. Ikaw, hilak da yun kay, mauna day na siya. Dili, uy. Arti kay Kwan itingog yung makalagot. Anyway, kung highway mas makahilak po sad mo ani kay makatabang manggid ni ano mo, oh, nakatabang gid siya. Oh, di ba? Pwede yan. Oo. Sa mutag mahibawaan ni mga gawa ni siya sa native purple corn yun na nga sa daw. Kini nga coffee ay nakakaiyak talaga sa saya. Oh. Pagtilaw pag hini mo, ay kalami bagid ani wild the baby, sakto lang gid siya no. Dili siya kanang over kay nga makahapdo sa tiyan. Oo, tama lang po. Suwabe lang po yung lasa, kaping-kapi talaga. Yung kanang kinikrave mo everyday na coffee, ganun lang din po yung lasa niya. Pero ang nakanindot lang gid ani kina siya benefits nga mahatag sa atua. Oo, di lang siya palami, di lang siya pampapukaw, kundi ang benefits maura gina atong apas no, beneficiary tani tanan. Ano mo gid? Asa na mga claim ani palihog lang. kinihatiluan na to ang EXL Coffee Mix 17-in-1 Wild B-Best. Kaya di pag yun uwahi ang tanan, pwede pag yun kita mag-try, din umaangay mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Oo, nagawa sa native purple corn, na pag yun na siya spirulina, na ay kanela, no, na makatabang makaubos ato ang blood sugar, na siya mangosteen, na ay malunggay o daghan pa. Again, kini siyang product ha, mapalit ni siya sa inyong mga suking butika and online. Just search EXL Makabuhay Plus. Alas 4:04 Wild Zabibas, bago ko makalimutan, open nga po pala ang ating hotline. Kaya sa mga gusto pong sumali sa ating program, maki-join po kayo, maki-jam kayo sa akin, makisayaw kayo, makilingaw kayo. 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. Mayang hapon niya sa imuha, Ma'am Precious, si Miss Palihog lang. Ah, na, ay, maayo kayo yung pagkakubkub, oh. sa akong nakshi po dira sa may kausuwaga ni Nesikuan, nakshi Godfrey Ivan Borres. Hello, dili magpaulan ha. Kaya, kuan po, sir, ang buitok diya sa may Linamon, Merkado sa Linamon. Hello, maayong hapon sa imo, sir. Pero nga lang yun, nagluto din na, sir. Alas 4:05, magparenta sa unahan, Wild Babies. By the way, this is Wild FM 103.1. Halapag wild kay musilong sa ako, oy. Sige.
1: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang a proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Ang saka extra, karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha. Diri na ka sa mas fast.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jun, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direkta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Whoa, whoa!

0: It's 4:13. Time check is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bugnaw nga hapon, Wild. B-Best checker time. It's 4:13, alas 4:13 na. At naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong makuha ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Ngunit para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 17 na makapangyarihang sangkap tulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagandi at vitamin C sodium ascorbate para sa kabuuang kalusugan. Sa halagang 20 pesos, protektado ka na tipid pa. Hindi pa uli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw, mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
9: Ah, nag-crave kag tamis.
8: Don't worry.
9: Kay naanag yun sa Iligan City.
8: Ang Berry Box.
9: Berry Box.
8: Moist.
9: Delicious.
8: Freshly baked.
9: Every day.
8: From dedication cakes.
9: Creme brulee cakes.
8: To cake in a cup.
9: We've got it all.
8: Available in strawberry.
9: Ube.
8: Yema.
9: Chocolate.
8: And coffee flavors.
9: Ang pinakalami nga cake
8: sa syudad.
9: Pang masang presyo.
8: Pang sosyal.
9: Ang lasa.
8: Bisitahan.
9: Sa ground floor.
8: Of Documento Building.
9: Barangay Saray.
8: Ilanga Highway.
9: Iligan City.
8: Across City Hardware.
9: Check them on Facebook
8: or Instagram.
9: Berry Box Iligan City,
8: or call
9: 0905-204-9242.
8: Berry Box,
9: cause every slice
8: worth the smile. Berry Box.

0: ng ingay at kalituhan sa mundo. Sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
1: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world."
0: Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: It's 4:16. Time Check is brought to you by M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.
2: This portion is brought to you by GD Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong banatian. Liguna ang imong vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Wild Babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Beanie at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM.

0: to mom
1: with love.
0: Make this day more special
1: with Novellino,
0: my wine and only.
2: It's 4:24.
0: Time Check is brought to you by
2: BioFlu.
0: Two or more symptoms?
2: Baka flu na yan.
0: E BioFlu na.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimal imong health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Uy, pre! Kas lang na ko sa imong naong! Niya itong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupo ng imong itsura!
9: Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre? Kundi ba tungod ani?
8: Wala ko karun! Ha?

0: Why? Mula noon hanggang ngayon, wild pa rin. This is 103.1 Wild FM, Wild Babies. Alas 4:33 itong oras karoon. Why? Kawalay laway. why naglaway? Sa mga pagkaon diya sa iyang atubangan. Why nagi budget logid. Wa nagit kay karapatan nga mag snack din ha nga dili haom sa imong budget no tanan gyud ka budget tagid Wild the Babies. Ang tawag diyan ay budgetarian. Sure. Kaya kayo na ay vegetarian. Kumain kayo ng gulay uy. Maging kambing na kayo. Mahal na in town kayo ang mga isda, no? Ang isda kay mo, kuha na siya, mutigi na siya sa presyo sa karni. Ang manok sa dalasig. Mag-shomay na lang gitaan. Itong... Charat! Pili lang mo, kato or meow-meow. Hoy, hugawan ha. May kumakain ngayon. Pasensya. Nagakaon ka ron og shomay. O, kanang shomay bitaw tapos tuyo mansi. Ang sarap! Tapos may combo pa dyan, oh, kwek-kwek starter pack. May tempura. Grabe yung mga street foods natin dyan, ha. Dumadami na yung street foods dito. Naanay mga mami, na yung mga Paris mami, Lumi mami. Sa pa na siya din, ha. Oo. Ano sila sa mga dala na yung mangga. Sus. Kulang na lang yung kwarta, no? Sige, tagiguslaan ni Diwatay Kwarta. Kahirap naman talaga ng panahon ngayon, uy. Amo, na ngayon na nadungagi ang imuhang problema din, ha? Oo. Dapat, ha, malayo ta ng mga balatian, uy. Kaya mauna siya makadungag sa itong mga problema, makadungag sa itong mga gasto. So, dapat iwasan ang mga sakit, oo. Dapat i-protect inyong mga kaugalingon, i-boost ang inyong immune system with help po with tabang ang hirap talaga. Tutulungan tayo. Ganon! Tabangan ta sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams mo ngayon na paglangay ha. Palit na dayon sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Barato makatabang yud o garantisado ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. It's now 4:36, alas 4:36. Again, sa mga gusto mo join sa inyong kakulitang ina at kasayawang ina, i-text nyo ako 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. Magpadayon sa unahan, Wild Babies. This is Wild FM 103.1. Halabag wild kay magpaload sa ko. 099 sa down.
1: This song is brought to you by Downy. Downy Rock.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Gerrit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Jelly Tox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3 nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Eli Cruzos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan na akong kabuhi niya. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan na akong kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: It's 4:42.

0: Beat. That song was brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Inalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Kabantay ba mo while babes? Kung naagali isang agisipon sa office, sunod-sunod na dayon mo matakdan. Nahitabo na diri sa station. Among isa ka kauban, siyug pang hatsing o gisipon. Mauto, pagkataod-taod, ako na sa dayon. So, nag-use up Z Plus ko dayon. Atong una man good, ang ginabuhat ra nako, ipahuway ra ni, dayon inom tubig. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan ra di ay nato, mas mudagan ang virus sa atong lawas. Mas muhinay atong resistensya, og pwede pagyud mo takod sa lain. Maunang karon, sa sugod pa lang sa sinyal sa sipon, NewZep Z Plus Forte dayon. NewZep Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na gyud nako napadugayon pa ang sipon, ug mas kampante ko makabalik na dayon sa trabaho ug makabonding sa pamilya. Timan iwal babes, sa unang senyales pa lang sa sipon, NewZep Z Plus Forte dayon. Tambali ang sipon para mas mabilis ang ginhawa. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng NewZep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's 4:51. Time check is brought to you by Revicon, the strong man's multivitamin. Revicon.
1: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw.
2: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon,
3: ang strong man's multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magalang. Pundasyon ng mabuting tao, tinuturuan natin ang mga kabataan na igalang ang mga nakakatanda.
7: Nano po, Lolo?
6: Ang paggamit ng po at opo, nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ayon sa Ephesians 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Magalang, ikaw ang M Extraordinary Pinoy, brought to you by MX3 Coffee and Tea.
8: And I have sipon, pag 2, pwedeng flu!
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa na'y lain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Pang antay bukol-bukol, buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mukin ang pinakamaayong herbal kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakadool ga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Epektibo, barato, garantisado.
12: Uy, nangita ka og motor nga barato? Ligon o kasaligan? Arina sa KYD Motors Corporation, Iligan.
13: KYD Motors Corporation.
12: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa. Barato. Ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawa sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
14: Gikapoy ka ba?
15: Mag Aerovit Capsule na!
14: Stress ka ba?
15: Mag Aerovit Capsule na!
14: Kulang ka ba sa tulog?
15: Mag Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
14: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
15: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
16: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: It's 4:55.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: 4:59 is our time right now. Mula noon hanggang ngayon, wild pa rin. This is 103.1 Wild FM. Daoy, tagay gid ha. Mauna ni siya, Sir Ambo Itok. Tagay na gid. Hello, wild. O, mayong hapon ni mo niya, sir. Nagsay mo hang family. Hello sa itong mga driver niya, by the way, o mga trucks, no? Dili ta mag singit-singit ha. O, diretso lang po. Dahan-dahan. Kasi medyo madulas. Medyo madulas po yung daan ngayon. Kasi nga, kanang sitaw ganin. Nagulan-ulan biya ganin. Anak mong ginaba sa mag-ulan kay mo, Dan Lurg. Oh my God. Alas 5 yung punto, Wild Bibes. At siguro sa yun ani nga panahon, no, kanang murag lami, did kay ihigop o kanang init nga lami. Coffee na siya, Wild Bibes. Then parisan niya yung dinimodra o brownies. Baka, o diba kaya ensaymada. Nang cheesy, bitaw kaayo. Agoy! Or di ba kaya ka ng basta cheesecake or sabay mo ang gipangandoy din ang kaunon hopia baka ha or di ba kaya ka ng munay nga grabe kagahi kapila na siya ginit noon. kana siya isaw-saw dahil mo sa init kay nga coffee aguinoy bis mag ang coffee kay pang makatabang sa iyahang weight. Iparisan man og pulo ka ensaymada lapag wild. Tala ba gyapon na ni Jay? Basing. Matabangan ba gyapon ko DJ? Amok lang. Laban lang dia. Ito ay EXL Coffee Mix 17-in-1 Wild Bibes. Ito ay di ba masakit sa chan. Pwedeng-pwede po sa mga may GERD o gastritis. Masarap pa. Natural pag yod. Oo. Nani siya ay antioxidant properties. Aron malikayan na to ang mga sakit. Example ha. Cancer, hypertension, diabetes, o heart diseases. EXL Coffee Mix 17-in-1 po Wild Bibes. Mabibili sa inyong mga suking butika. Pwede sad sa online. Mag-search lang yun mag EXL Makabuhay po sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Ayun, 5:01 is our time right now. Again, you can text me po for greetings and requests. 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. Sa mga gusto pong makinig sa amin 24/7, pwedeng-pwede po yan. You can download our online streaming apps, UMBN Radio, AMFM PH, Radio App, Simple Radio, Radio PH. At maraming salamat po sa aming mga online listeners. Hanggang ngayon ay nakikinig pa rin po at ginagawa po tayong background habang sila po ay naglilinis or nag-aandam sa ilang mga panihaponan. Magpadayanta sa unahan, okay ra? Sige, 5:02. This is Wild FM 103.1. At pag wild kay maglungag sa ko, sige.
0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Doctor.

0: That song was brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilahan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra, karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita, kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa, bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong hapon sa mga nagsugo na o baklay niya pa uli. Check your time. It's 5:09, alas 5:09 na. At ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner nyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplements. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 na herbal ingredients sa puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang inyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din po sa inyong suking butika.

0: minutes 5 10 Time Check is brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Good news! Sa M. Luillier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
0: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, uguban pang chemicals. Huwag danga ang mga toxin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
3: Hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
2: Mamamatay? Ganon katindi?
3: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGC.
5: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o glisod makafocus sa klase, paasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira Brain Supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon.

0: iskwelahan.
1: Ayaw kalimot ipatuman. Ang Memo Smart sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
2: Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na! Nagatanyag sila og cash og easy installment plans, nga dunay ubos niya down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts, plus mga freebies, sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain, og plate number holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly trained ng mga mekaniko. Anaanin mo tang sa bagong niining address, sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
4: Basta motor sa Saga Tabay.
5: It's 5:13.
6: Time check is brought to you by Downy.
7: Downy rock the rock bango bango.
8: Every Saturday morning, get ready to relive the soundtrack of your youth. From Westlife to Backstreet Boys, Spice Girls, to The Corrs, and all your favorite bands of the 90s and early 2000s. We got it all. Join us for Banda Hits Throwback every Saturday, 9 to 11 a.m. Only here on 103.1 Wild

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Para sa akin, likas sa puso ng Pilipino, sa ngiti o luha, handang magbigay ng aruga sa oras ng pangangailangan. Nagbibigay ng lunas, nagtatanim ng pag-asa at pagmamahal. Maging mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ephesians 4:32. Malasakit, ikaw ay am extraordinary Pinoy. Brought to you by

0: Mga pinata!
1: Ania na ang kape na makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and dairy creamer. Sa mga gibawan na nag-inom o kape, makainom na yun mo.
2: Ay, kalame siya kape oy.
1: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: It's 5:28.

ngayon, Wild pa rin. This is 103.1 Wild FM. Oh, dapat ha, memorize sa gidna na pag wild, kailangan pa ba? Truth. Uy, hello ha sa mga nag ride din na karon og mga jeep, bus. Hello, maayong hapon sa inyong tanan diha. Samot na nang pauli sa Buruon. Hello, naguot na gidna no? No, good. Og sa mga naghapit ra sa mga bakery. Ano man ang maldita mang kaayo ng Veve na mura magmasuko palitan. Hello, Gwilda. Smile pod, oy. Oo, sa itong mga tindero-tindera ha, smile pod mo pa nagsa. Alam kong medyo naiinis na kayo sa customer na yan. Daming tanong, daming pinapagawa. Smile lang gihapon kay para excellent ato ang customer service. Ganon! Maski plastic na gid, laban lang sa life para matagan ta og tip. Oo, no, itipok ng tip na ihatag sa imong mudako biya gid na ha. Oo, so dapat smile lang gyud. Alam kong balag ang uban mang gud no kay mo reflect gid sa dagway ang iyang mood. Maski wala gid siya giingon, makita gid sa dagway wala siya sa mood, nagagalit na siya. Sa muntag ka nang naaimuhang dili ganahan dira sa palibot na ko. Baho pa lang no, murag. Anyway, kao highway, kinig yun. Mag-good mood yun ang tanan. Sa muntag masimutan na yun na. Sa muntag, ba't may sabit? Ah, sige, balik ulit. Ayan, malinis na siya. Hugawan, hugawan na babaeng ito. Masimutan yun mo ang mga pagkaon sa Hazry's Kitchen Wild Abiba. Sa matag doon lagid kaayo sa inyong doorstep. Agoy! Matatakam ka talaga kasi masarap naman po talaga yung mga pagkain nila. And affordable. Mano siya importante karon ka ng sulit ang imong gibayaran. Nga, at the same time, free delivery pag yun na ilahang ilang delivery. Lisod sa ano nangyari? Bisa ka sa utok ang iyang gisinghot ganina. Oh, free delivery po yan from Santa Filomena to Tuminubo areas, Wild Abibas. And para masubok talaga kung gaano kasarap ito, mag-book na kayo ng inyong orders. Pwede kayo mag-book sa kanilang booking office diya sa May Palao, General Aguinaldo Street Extension, gamayng Kiay, gikan sa WeFit Gym, na adra na himutang ang Hazry's Kitchen. Or pwede ninyo i-search ang ilahang Facebook, Hazry's Kitchen Catering Services, or naapo sila yung website, www.hazryskitchen.com. And sa mga may load dyan at sa mga mas madali kasing mag-call or mag-text sa kanila, 227-3040 or 0917-321-1946. Again po, 227-3040 or 0917-321-1946. That's Hazry's Kitchen. Order now.

0: 5:36 atong oras karon Wild Bebas. Bilion sad nako ang magpadayon sa unahan programang Sayaw-sayaw Lingaw-lingaw kasama ang inyong kakulitang ina, kasayawang ina. Ay, babe. And tuwang sarili ko, no? Di na gid kailangan og na ako'y kauban ay kayo may mo. Nani, mo na share result. Pag dili magkaon og tarong, tapos walang pera, eto po yung resulta. Huwag tularan, ha? It's 5:37 Wild Bebas. This is Wild FM 103.1. Halapag wild, gimurag mukhaon sa tingalitan, no? Sige!
1: This song is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic.
3: Alagang Unilabyan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: It's 5:44.
16: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the raw bango bango.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
0: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Abdul Basha Tangkuan Lantud, Charles Buyunas Lariba, Diana Rose Demasilio Mabasa, Gafor Pundugar Makala, Johaire Rindon Makot, Jawad H. Aziz Mamintal, John Lloyd Impasis Mansueto, Arnick Paculba Mejos, Archie Enriquez Michon, Abdul Basit Mauna Muna Ali, Alvin Galvo Nelmeda Jr., Jimboy Pabonita Pacania, and Joshua Pahayahay Pacho. Congratulations from the SPC Management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
19: Committed to excellence.
20: Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. Lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan.
21: Acts 3 verses 19 to 20. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
0: It's 5:46.
16: Time check is brought to you by OMG, Lechon Manok and Micha.
22: OMG, kapresko!
23: OMG,
3: OMG! Kadako! OMG! Kalami!

0: It's 5:53. Time Check is brought to you by Revicon, the strongman's multivitamin. Revicon.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang strongman's multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Agi.
5: Sa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na sad siguro ko.
5: Uy, ikan mag sa gym kahapon. Pag uli, basa pag ikukulan. Dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ko na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay yung gamit ni mo.
4: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
6: Dili, oy.
5: Kung sama na.
6: Dragon herbal oil with subaki.
5: Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil. Para siguradong maayo ang resulta.
4: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Pablay sa mga butika sa inyong lugar.
7: Himsuga po sa imong anak. Uy, sos, masakiton po na.
8: Ats!
7: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hi, I'm Chixen Bumatay, 27 years old. In my life, I faced a lot of challenges. I am a working student since senior high until I finished my college. Napagtagumpayan ko lahat ng yun with the help of God. Malaking tulong din sa akin ang MX3 capsule kasama ang tamang pagkain at ehersisyo. MX3 inspires me to be excellent sa lahat ng mga ginagawa ko. Now, isa na akong Philippine Air Force enlisted personnel. I'm Chixen Bumatay sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Zed, health testimonies.
15: Health testimonies.
14: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
16: Dagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong lang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
14: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
17: Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
18: KYD Motors Corporation.
17: Nahimutang sa Mamsar Compound, Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Zoom 1Z, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warren sa budget, ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Og paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa. Barato. Ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
0: It's 5.

0: was brought to you by Downy. Downy Rock. The raw bango-bango.
1: Alas 6:02 itong oras karon, wild babies mula noon hanggang ngayon. Wild pa rin. This is 103.1 Wild FM. Di na nato lang ngayon, no? Kay Malangay tapre itong gakanta ganina. Kaya iyan. Nanamusunod nga DJ. Hello, maayong gabi sa imong promote your show. Mayong gabi
2: Wild 69 Wild Babies. Wow. Sisulang kabad si Randy Coco. This 103.1 Wild FM. The beat goes on.
1: Wow. Wait, di na naman uha. iPhone.
2: Paspas di ay. Paspas ay yung gusto.
1: Correct. Dapat ka ng paspas kita at abtik kita. Ay, by the way, ha, na magpa-shoutout sa imong rents.
2: Ay, abin ako mag-tandem.
1: Ay, dili po. Oh, ako na yan. Kung mag-tandem, ha.
2: Walang kisa iba. Mo na magpa-shoutout.
1: Shoutout kay Visminda Ditalia.
2: Hello, Visminda Ditalia. Yeah. Visayas Mindanao.
1: Wrong.
2: Ay, sa di ay.
1: Vitsin.
2: Ha?
1: Bitsin.
2: Bitsin. Mm. Mm. Mutla.

0: Visayas. Avit, Sin, Sagul, Manga,
1: Inog.
0: Mindanao, ganon.
1: Manggang gikan sa Mindanao.
0: Correct. Yeah. Oh, di ba? Mo na yung meaning siya ang alam, Bisminda. Ay, may gabi ni mo sa diha ha, nag-inusara daw na siya karoin.
1: Ikaw sa manani mo?
0: Secret. Tita ko yan.
1: Ay, tita mo pala.
0: Parang hindi ka naman nakihits ha.
1: Hindi ko alam na Bisminda pala yung
0: ay, pangalan. Sorry oh. Mandy
1: mo,
0: na lang.
1: Hindi kasi...
0: Hindi kasi Mandy ngayon.
1: Ah,
0: oh, kung Thursday. Kung anong Thursday pa. So, dili na to gamiton niya.
1: Hello,
0: ngalan.
1: Tita.
0: Ano po tara i-hang apo na si MJ.
1: Hello, oh, MJ.
0: Kalingawan siya.
1: Kalingawan siya.
0: Oh, ako ang crush.
1: Kasi yung crush?
0: Yung crush po.
1: Yeah, rin sa crush.
0: O, tawad ka no? Si Joshua.
1: Hi, Joshua.
0: Kiligaw yun.
1: Ikilig ka ay.
0: Nagagbat siya uguan ka ng kamunggay.
1: Kamunggay?
0: O niya lahi ang agbato. Murang kamunggay. Labong na.
1: Mas labong pa sa kamunggay.
0: Mas yung panot-panot na gid.
1: Saroy.
0: Kasi ikakuhaan sa silingan. Alam mo.
1: Abi na si Joshua rin magkuhaan. Ano sa apel ay silingan?
0: Ay, bawang. Kamunggay man, good.
1: Ay, kamunggay din.
0: Ikaw talaga. Every
1: abi na mag-imo kamunggay.
0: Ay, wag naman. Nakatakot.
1: Kuya Juan.
0: Na para sa imong kamunggay, ay.
1: Tingala si Joshua. Ano na hawa naman yung kamunggay?
0: Dami na balik. Na nakasulo na kanding.
1: Lalaka sa lottery. Gibuyan ninyo.
0: Trespassing. Sige na, oy.
1: Anyway, Wild US. Yeah. Well, that's it.
0: Gusto ko mabilisan. Sige na, i-promote tayo mo siya. Go!
1: Wild 69, Wild FM 103.1, Randy Coco. Bye.
0: Mm, kaya, mula noon.
1: Kaya mula noon hanggang na, ngayon, Wild pa rin.
0: Yeah, this is
1: 103.1 Wild FM exclamation point.
0: Sige, thank you so much, Randy Coco. Siya na po yung
1: I know.
0: Wild.
1: Napay closing, Manggood.
0: Sige, go.
1: This is Wild FM 103.1 Halapag Wild.
0: Oh, wow. Alas, size, wala kayo kung gusto para matiman sa inyo. Thank you so much for being with Aya Babe today. Bukas ulit, Wild Babes. Alas 3 hanggang alas 6 po si Aya Babe. Ang inyong kakulitang ina, kasayawang ina. Sayo-sayo, lingaw-lingaw pa rin po. Susunod na Wild 69. Siyempre, dito lang yan lahat ha, sa Wild FM 103.1. Halapag Wild, kimo adzinaku, kuyug mo.

0: It's 6:11. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat.
1: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
3: Rexidol Forte.
2: Mas paspas banat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Blessed day, everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nagita og herbal nga barato og epektibo nya sa ato mga butika og parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw hulatang ang imong lawas mubigay. Panalip day kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butika og parmasya sa inyong mga lugar.
10: Dong, pagpalit na doog litson manok, katong nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natong bugas para panihapon.
11: Okay, tay.
10: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ika buog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
11: Unsa man taon ka tay na half ramen na? Dito kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
10: Aw, minduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG

0: kamay na lang na ay bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imong kakusog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit pa natagal loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: It's 6:22.
6: Time Check is brought to you by Celine Plus Serum.
7: Ang batang mukhang healthy.
6: Baka may immunity gap na.
7: Help stop immunity gap.
6: Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakit tunpod na.
9: Ay!
8: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyadong kapagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan bastante ang pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Gikapoy ka ba?
12: Mag-Aerovit Capsule na!
11: Stress ka ba?
12: Mag-Aerovit Capsule na!
11: Kulang ka ba sa tulog?
12: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
11: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
12: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na! Nagatanyag sila og cash og easy installment plans, nga dunay ubos niya down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts, plus mga freebies, sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain, og plate number holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly trained ka mga mekaniko. Anaanimutang sa bag-uniining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda ng motor.
14: Basta motor sa Saga Tabay.
15: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
16: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: It's 6:26. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Z Marketing.

0: Wala nang bukas-bukas or maya na yan. I want it done as of while, babies. Anyway, maayong gabi sa inyo ang tanan. Mula noon hanggang ngayon, wild pa rin. This is 103.1 Wild FM. Welcome po, Wild Bebas. Ito po ang programang Wild 6 to 9. Ayun, nagbago na po talaga. Wala nang bukas-bukas or wala nang maya na yan. I want it done ASAP. Anak mga boss, no? Karami itong feeling nga na ay ginahabol nga kanang deadline or na ay kanang quota or kanang na ay ginaapas nga mga dapat ipang submit na mga files. Diligid, pwede nga bukas na yan, sir. Bukas na yan, boss. Hindi pwedeng maya na yan, boss. Busy pa ako. Hindi pwedeng ganun, no? Kailangan talaga gawin, i-priority ang dapat i-priority while be best. Kasama yan sa mga, no, sa mga interview kapag pag mayroong nag-a-apply ng work, diba? Kasama yan sa interview eh. Kung, for example, binibigyan ka ng maraming pagkakataon or binibigyan ka ng maraming task, ano yung dapat mong gawin? Eh, syempre, unahin mo yung mga priorities. Pud. Unahin mo yung malapit na yung deadline. Oo, you have to know how to organize. You have to know how to organize things. Oo, para naman, ano tawag doon? Para naman hindi ka mahuli ba? No? Para hindi ma-late ang mga submission sa mga tasks, no? Or not say, yeah. Pili kay ugma ang deadline, ugma na po di mo buhaton. Unahon ka di mo itong ganahan ni mo buhaton. Pero na po yung mga uban, na strategy nila. Unahon nilaghi mo kung daghan ang mga tasks na gihatag. Unahon nilagbuhat katong mga sayon lang, no? And then, after sayon, dito na rin siya sa pinakalisod. Pero ang uban yun, una bahalag lisod, pero kung mao siya ang duol sa deadline, mao gid siya ang dapat i-priority. I don't know kung unsay bagay sa niya or unsay ka nang mas comfortable ni. Comfortable. Kung unsay may comfortable sa inyo ano yung buhaton, it's up to you guys. Kung basta kayo masubmit lang tadan. Ana, nasaya ha? Oo, di pwede nga. Na. Ang importante makapasa. Samutan sa mga kuan, sa mga school activities, no? Sambuta karon nga hapit na ang klase while be best next month klase na. So daghan ang mga activity nga ipabuhat ang inyo ang mga teachers sa inyo. Ah. So unsa man ninyo ang buhaton, daghan kay 8 subject, no? 8 subjects. Onya unsa man nimo na? What if 8 ka buok ng gahatag og activity? Nga sa isa ka subject dili lang isa ka activity, di ba? Unsa man imong anahon, di ka gid ka ma-challenge ang imong management ana, imong time management. Wala na kay time mula agan. Wala na tayo magdulaog ka ng Roblox. Anyway, makakasama ni po sa Randy Coco Wild BBS hanggang alas 9 ng gabi. Programang Wild 6 to 9. By the way, kung gusto niyo po mag-text sa Wild BBS, text line po namin sa 0997-986-9419. Ulitin po ni Randy Coco ang pagbanggit ng mga numerong ito. 0997-986-9419. Magbabalik po si Randy Coco Wild BBS. This is Wild FM 103.1. Hala pag wild.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana. Rexino
3: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hilanat?
1: Dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
0: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Alagang Unilabyan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It's 6:39. Time Check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Mamsar Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, ligon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Mamsar Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Tapad sa Mamsar Construction. Ang kuna na ang imong gidamgong motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kahit dali sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. Pang masa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489. Or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page, KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug Maok.

0: na dungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa binabinayaran kapsul nilugwa ang dako na patong. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kanunay kabanggaan po sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Kini maoy sagad nga hindungdan sa pag-ubos sa imong immune system? No worry about it. Kay aniya na ang maski pakusgan o maski paparato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant o adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Mauna kini ang muwagtang sa dugay na ninyong giantos ng mga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Garrett, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: It's 6:56.

0: Wild FM.
1: Yeah, baby.
2: You're with Randy Coco on

0: Aminin nyo, Wild of Bebas, kahit hindi nyo alam ang lyrics ng Chaminamina, kinakanta nyo pa rin. Anyway, magaganda naman talaga ang mga kanta dito, Wild of Bebas, mula noon hanggang ngayon. Wild pa rin. This is 103.1 Wild FM, and you're still with Randy Coco, Wild of Bebas. This is Wild 6 to 9. Oy, may gabi isa mga Wild of Bebas na to diha nga ni Sayog Apil ha. Ni Kantag Apil, ni Sayog Apil. Ingon ana ang mga presentation Wild Bebas, no? Kanang na isayaw, dinapagay kanta. Kanang all in bangi mo ang kuan, nangin mo ang talent. Oh. Kabulok ka mo kanta, kabulok ka mo sayaw, kabulok ka mo guitar, kabulok ka mo play og instruments. Diba? Perfect din kayo. Diba? Maka in love kang daghan kayig talent. Samot na mo kanta. Sayaw, mubugag kalayo. Ay. Lahit din ang mubugag kalayo. Dili din na ko ang talent. May pagpaminaw sa mga nanihapon karon. Sudan nyo diha. May pagpaminaw po sa mga Wild Bebas na to diha sa may Tambo Market. Wild Bebas po na to diha sa may Wet Market. Kumusta mo diha? Okay mo diha, guys. Ito ang mga Wild Bebas nga busy kayo karon. O, kung saan pa rin nakakaroon? Diba, May pa man? Kung saan nasa May? Diba, wala may May? May kayo ba? May gusto ba siya sa'yo? May pagtingin ba siya sa'yo? May nararamdaman ba siya? Diba, wala naman. Huwag kang mag-assume na may nararamdaman siya sa'yo. Huwag kang mag-assume na may pagtingin siya sa'yo. Kasi may ngayon eh, di ba? May walang ganon. Huwag kang umasa may. Hindi ganon may. Shout out sa mga may diha. Sensya na may ha. Oh, baka nasaktan namin ang damdamin mo dyan. Okay. May pagpaminabot sa mga Wild Bebas na itong nag-tune in karon online via live streaming sa itong UMBN radio app. Maraming thank you po, Wild Bebas. Yun po talaga yung i-download ni Wild Bebas. Oo, para makapakinig po kayo, makapaminaw mo sa Wild FM 103.1. Pwede po AM FM PH. Available na siya sa inyong Play Store. Pwede po siya sa browser, Wild Bebas. I-search lang ninyo 103.1 Wild FM live streaming. And then kung unsa mo gawas diha nga knife flag nga Philippines mo na siya. AM FM PH kana siya, no? And then pwede po the radio app, pero I'm not sure sa radio app kung maka listen mo. Okay, nag-try ko gabi, dili siya ma-listen sa iOS. Sensya na ha, Android user lang. Pero pwede po mag-download Wild Bebas sa Simple Radio, Radio Garden. Kamu kung asa mo, happy Wild Bebas. Support kayo mo nam. Ayaw lang ng masakitan mo ha. Kadiligid mo nag-support ana ay. Gusto na mo happy gid mo permanente. Diba? Mula noon hanggang ngayon. Yay. Pero Wild Bebas, alas 7:07 na mabalik na si Randy Coco. Programang Wild 69. And this is Wild FM 103.1. Hala, pag wild.
1: Sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing By Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may By Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Magandang gabi, Iligan City. Magandang gabi, Wild Bebas. Kung gusto mo ng kape na mas may silbi sa katawan, DDX Coffee Mix ang sagot dyan. May ampalaya extract na tumutulong magbaba ng bad cholesterol. May chia seeds para sa fiber. At may desugared sugarcane extract na may antioxidants. Hindi lang pampagising, panglinis din ang katawan. Mainit man o malamig ang panahon, suwak na suwak sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabibili sa butika duol sa inyo o sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center INC. Text 0925-501-5065 o bisita ang Facebook page Clinica de Alternativo CDO.

0: Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, Sugar Blocker Formulation, Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, Blood Normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga nagliso ng katulog o insomnia, na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila, ug katul-katul sa mga pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata. Permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
4: Mayang gabi, Wild Bebas. Ano yan na po? Ang 7 PM Swerteres result for Llano del Sur and Llano del Norte, including Ligid City. What? Ingay sa labas. 7 PM Swerteres result for Llano del Sur is 647. 647 in exact order. 7 PM Swerteres result for Llano del Norte, including Ligid City, 809 in exact order. Winning at Shin in Always 103.1 Wild FM kay Adrian to announce ang latest PCSO STL Sword Tras draw for Llano del Sur and Llano del Norte, including Iligan City. Randy Coco pa rin po, Wild Bebas. Oras po natin 7:11, alas 7:11.

0: Virginia.
1: Anumang sandali, muling darating si Jesus.
2: Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli.
3: Revelation 22 verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Seth, health testimonies.
5: Health testimonies.
4: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Scared na gito ayaw akong kilid niya nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one leg, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batil. Nakahandog ka
7: It's 7:13. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan Extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Wild babies, gising na ba ang katawan mo? Dahil ngayong Sabado ng umaga, ihahataw namin ang pinaka-danceable OPM hits mula 80s hanggang ngayon. Mula kina Vong Navarro, Sex Bomb Girls, hanggang sa bagong sayaw hits ng Bini at iba pang trending OPM. Kaya ihanda na ang inyong sayaw moves habang naglilinis ng bahay, nagluluto o kahit nasa biyahe. Ito ang Sayaw Pinoy Saturday. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Sayaw, galaw at good vibes lang. Kasama ang Wild FM. Sayaw Pinoy Saturday. Dahil basta Sabado, OPM Disco. Sa 103.1 Wild FM.

0: That song was brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nung dugay mo ng sipuna, ma?
3: Kung naay sipun, muhinay ang immunity, maung dudugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ha, oy!
3: Basta Niazep C Plus Forte, karon na anay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nagyusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, Eyebright, Ginkgo Biloba, Grape Seed, Lycopene, Selenium, Rutin, Bioflavonoids, Quercetin, o Vitamin A, C, and E. Maung pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
6: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po no.
7: At
6: ang bata nga himsug tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
4: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatakan basante pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasal.

0: 4J Sports Activewear at Tita Fennis Building beside Guy San Mall Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: It's 7:27.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mula noon hanggang ngayon, wild pa rin. This is 103.1 Wild FM. At siya na talaga mahigugma. Kinsa mo kuit daw idili. Samot akong gigugma sa gagbabalik, no? Pero wala ka gigugong balik, mga sakit po na siya. O, dili po na siya, tsada. Oo. Tsada lang kung ang tao ngayon mong gigugma, kay gigugma po ka. Na. Pero kung ang tao ngayon mong gigugma, lahi po ang gigugma, ay pag wildera. Pero naramang gihapon yung panahon, wild baby. Nga maabot ra ang tama nga taong igugmaon pud ka sama sa kung unsa pud nimo siya gigugma. Naay? O ba di ay? Pero kung wala pagid na siya karon, ayaw lang sa pud pagdali. Oo, ayaw i-rush. Dili man ang ID. Dili man ang magpa-ID ka sa kuan, dili man ka magpa-ID sa SSS. Ayaw na ipa-rush. Oo. Wait for the right time. Anara na siya, Wild Be Best, diba? Kung mula noon hanggang ngayon, maganda ang music sa Wild FM. Mula noon hanggang ngayon rin, kuan, save yourself. Ha? Ampingin mo ang self. Oo. Kaya kung gampingan na yung kagalingong gikan pa before, how much more karon, no? Oo, nga ba sinig atat na kaayo ko eh kay murag it's late ko naman late 20s naman. Ni wala pa man gihapon. Dalion ako ni. Ayaw pag dali kay pag balihon ang dali. Kamo na lay bali. 7:36 na po, Wild the Bebas. Maayong pagpanihapon sa mga maupay na nihapon, maupay pagpanihapon karon unsa naman ni eh. Mujud ko kabalo na magstoryaan yun. Nga balintong naman ako yung istoryahan, oy. Maayong panihapon, maayong pagpanihapon, pagpanihapon, adi na lang mukhaon, oy. Tamo. Hello sa mga nag-date di ha. O Happy Mother's Day sa mga mama dyan, sa mga mommy, sa mga inay, mga nanay, at sa mga tatay na tumayong nanay. O sa mga grandparents na tumayong parents. O, sa mga ate o kuya na tumatayong parents. Sa kanilang mga kapatid. Diba? Sa mga tita na tumayo bilang parents sa kanilang mga pamangkin. Ayan. Hello po sa inyo. Happy Mother's Day po. Kailan ba yung Mother's Day ngayon ba? Muabati ka ng Mother's Day pero hindi mo alam kung kailan yung Mother's Day. Pero Wild Be Best, yung Mother's Day po ay kuan pa siya on Sunday pa. Oo. May 10 na siya. May 10, 2026 pa. Yung ngayon, karong Sunday ba? Balo mo? Friday manugma. Babado. Man sa bado. Sunday. karang Sunday ang Mother's Day. Okay. So, ayun. 7:37, magbabalik po sa Randy Coco Wild, the best programang Wild. 6 to 9. Only here. This is a Wild FM 103.1. Hala, pag wild.
3: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana. Rexido
5: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
8: Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic.
11: Alagang Unilabian.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maying gabi, elegance, hindi maying gabi, wild, bibas. Alam niyo ba, ang kape ay may polyphenols, mga natural compounds na mabuti sa utak? Ang DTX Coffee Mix ay may desugared sugarcane extract na may polyphenols at antioxidants. Tumutulong itong protektahan ng brain cells laban sa pagkasira. May chia seeds at ampalaya extract din para sa dagdag benepisyo sa katawan. Isang tasa araw-araw, malaking tulong na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mapalit sa butika o sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center INC. Text 0925-501-5065. Visit Facebook page, Clinica de Alternativo, CDO.

0: It's 7:41. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dagan ka yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga, daghan ra ba tag-anak? Ya, mahal na ra ba ang lechon manok karon?
3: Aso, Sterling, wali ka nahibaw nga naanay lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
2: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
3: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok. Nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
2: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na, magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
4: Okay, laki, okay, sarap, OMG Lechon Manok.
5: It's 7:43.

0: to mom with love. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
1: I have langat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amalgoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyadong kapagkaon. Obdan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amalgoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyadong kapagkaon. Obdan sang exercise. Katakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
0: It's 7:56.
4: Time check is brought to you by
0: Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Also brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: Capsule, puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Wow! Niabot na, finally, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric, puluyang dilaw, guayabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na gid mo.
3: Paling lamias kape, oy!
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
4: Mga pena ta!

0: versus Alexander FM. New Alexander Extra.
1: Mula noon hanggang ngayon, Wild FM pa rin. This is 103.1 Wild FM. Kasama pa rin po Sir Randy Coco, Wild B-Bass. Mali. Kasama pa rin po si Randy Coco, Wild B-Bass. Oy, shout out daw ha sa mga Wild B-Bass na to, Desmond El Carmen nga nagtagay daw si... Oy, kasayo po. Pwede ugma na. Thursday pa man good. Nadili pa man Friday. Diba Friday night man ang start sa kuan, start sa competition. Friday night pa man ang start sa kanang presentation. Sayo mo lang sugod, no? Busy mo diha. Diha po sa may Mirila. Ano, maayong gabi ipod ninyo diha, guys. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw sa 103.1 Wild FM mula noon hanggang ngayon by Lea Salonga. May pagpaminaw po sa mga Wild B-Bass na doon sa may Tambakan. Hello diha mga quiz. Nagkasalamat po sa inyong pagpaminaw sa 103.1 Wild FM. Hi, happy tagad ng June. June na naman. Tingklase na po. So, shout out sa mga estudyante na doon diha. While ang public school magklase na, ang private school nag-vacation pa. Hindi magkatugma yung school calendar. Pero Wild B-Bass, lapit na naman sila magtugma. Oh, dapat magsisink na yung mga ganyan bagay. Anyway, mayroon pagpaminaw po sa mga Wild B-Bass na to diha, no? Diha sa may MSUIIT. Hello po sa inyo diha, mga ma'am and sir. Maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig sa 103.1 Wild FM. Huwag niyo pong kalimutan ng Wild B-Bass. I-follow niyo po kami sa Facebook. Inutusan sila. Inutusan ng Wild B-Bass. Pero i-follow niyo po kami sa Facebook po, 103.1 Wild FM. Kung wala pa kayong Instagram, kami meron. Wild FM 103.1. Wild FM Iligan pala. Yan pala. Pero kahit ano yung isi-search niyo, lalabas pa rin naman talaga yan. Wala po kaming verified na ano, na verified badge. Pero yan lang yung account doon, ha? Okay, sa TikTok, ganun pa rin, Wild FM Iligan. Ayan, maraming maraming salamat po, Wild B-Bass, sa inyong lahat, sa inyong mga suporta dito sa aming programa. Yay! Mayroon pagpaminaw po sa mga Wild B-Bass na to from North Carolina. Wow! Musta mo diha, ma'am? Sir? Diha po sa may USA, diha sa may California, Singapore. Magandang gabi dyan sa Singapore. Same man tayo ng time zone. So, gabi talaga dyan ngayon. Hello sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagkikinig via live streaming. Ayun, magbabalik po sa Randy Coco Wild B-Bass sa programang Wild 69. This is Wild FM 103.1. Hala, pag wild.
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katul-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirming kapangihi ang kapangihi.

0: bodega o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na.

0: Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay partig yung ninduta, 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: It's 8:13.
3: Every Saturday morning, get ready to relive the soundtrack of your youth. From Westlife to Backstreet Boys, Spice Girls, to The Corrs, and all your favorite bands of the 90s and early 2000s. We got it all. Join us for Banda Hits Throwback every Saturday, 9 to 11 a.m. Only here on 103.1 Wild.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: It's 8:26.

0: TikTok vibes is coming wild, but yes, mula noon hanggang ngayon, wild pa rin. This is 103.1 Wild FM. Kasama pa rin po si Randy Coco sa programang Wild 69. mga sikat nga kanta sa TikTok Wild, babies, or mga beat sa TikTok, no? Kay, it feels nostalgia. Itabak makanog ka sa ila. Murag ang mga steps bitawa na before. Kay murag balik gihapon sa mga pagsagkarong mga panahonan. Pero every now and then, every year, naging mga bagong trends ang TikTok Wild Bebas. Pero isa sa trend Wild Bebas nga dili na to kalimtan ay ang pag-amping sa atong kaugalingon. Samot akong mahilig ka sa kape, Wild Bebas. Munang naatay ka ng kape, nga dili siya mo tabang sa imua o ka ng feel nga nakay sakit. Kung dili kape, tabag feel. Kanang kape nga mo tabang sa imua aron nga ma-prevent ni mo na ang possible na mga sakit. Oo. Wala nga natay EXL Coffee Wild Bebas. Kanang EXL Coffee Mix 17-in-1 Coffee Wild Bebas. Naani siya ay 17 ka mga herbal ingredients. Usa ka healthful na coffee tungod sa mga herbal na ingredients niini. Sama na lamang sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, canela, bayabas, at rosehip. At marami pang iba kasi 17 nga siya, diba? Dagdag pa nito, Wild Bebas, dahil ang itong kape na ito, dahil may 17 herbal ingredients siya, ibig sabihin, nagsisiksikan ang mga vitamina, nagsisiksikan ang mineral at protein at fiber sa loob nito. Ano pang hinihintay niyo, Wild Bebas? I-try niyo na ang healthful na coffee na ito. EXL Coffee Mix 17-in-1. Mabibili po yan sa inyong mga suking butika at online sa Facebook, sa TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Kaya naman po, Wild Bebas, have a healthy coffee mix with EXL Coffee Mix 17-in-1. Gandang evening sa mga nagkakape ngayon. Anak, gid na siya. Total, mga Pinoy, hilig magyug kape. So, wala talagang pinipiling oras ang pagkakape ng mga Pinoy Wild Bebas. Kahit anong oras yan, kapag feel mong gusto mong magkape, hala, go. Oo, kuhaangin mo ang kape pag init o tubig. Isabuwag si mas. Gandang evening po sa mga minibus pa Buruon, pa Linamon, pa Suarez, pa Santa Elena, pa Dalipuga, pa Akmak, pa Del Carmen, Naplanon, Tambo. Maayong gabi sa mga pasahero, sa mga konduktor, sa mga pasahero kung wala pa nimbayad. So, igulatin nyo Pasko. Lugay pa kayong Pasko, ha? Please lang. So, makalimot mo ba, no? Oh, please lang yo, dugay pa in taon kaayo mga madam. Yeah. Anyway, Wild the Bebas, magbabalik po si Randy Coco, programang Wild 69. Shaker time, Wild time. 8:36, alas 8:36.
1: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ayo, good guy, you are regimen niya, no? Ma-recommended na kong niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-glow yun ang imong skin kung mo gamit.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Basta na ay hilanat.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
10: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. It's 8:39.

0: sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta kogon, lawas baskogon.
1: Sa tambal nga barato,
2: Rojan Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga bag-o,
2: Rojan Pharmacy ta.
1: Sa tambal nga kompleto,
2: Rojan Pharmacy ta.
1: Sa paspas nga serbisyo,
2: Rojan Pharmacy ta.
1: Sa duulang maagtuan,
2: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan meron. Rojan Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
3: It's 8:52.

Mula noon hanggang ngayon, wild pa rin. This is 103.1 Wild FM. Sunuman. Randy Coco pa rin po ito, Wild Biba, sa programang Wild 69. Dagan kayong salamat mga suki na muntik paminaw. Dali sa number 1 radio station sa Dakbayan sa Ilikan, ang Wild FM 103.1. Kini ang programang Wild 69 with Randy Coco, Wild Bibas. Maraming thank you po sa inyong lahat. Dahil paubos na po ang aking oras ngayong linggong ito, makakasama niyo po ulit si Randy Coco sa programang Wild 69 sa susunod po na linggo. Maraming salamat, Wild Bibas. Wild 69 Mondays to Thursdays kasama po si Randy Coco, alas 6 ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi. Ayan. Maraming salamat po, Wild Bibas. And huwag niyo po kalimutan i-follow kami sa Facebook 103.1 Wild FM Iligan, sa Instagram Wild FM Iligan, sa TikTok Wild FM Iligan. At huwag niyo na rin po kalimutan na Wild Bibas na i-download ang aming UMBN radio app. Available po yan sa Play Store, Wild Bibas. And of course, radio app for iOS users, Simple Radio, Radio Garden, and what else? AM/FM/PH. Yan po yung mga apps, Wild Bibas, na pwede nyo pong i-download o subukang hanapin sa inyo ang mga app store, sa Play Store, or sa App Gallery sa inyo ang Huawei na phone. Maraming salamat po for tuning in sa number 1 radio station. At dahil malapit ako mag-alas 9, magpapaalam na po sa Randy Coco, Wild Bibas. Lunes po ulit sa programang Wild 69. Pero makakasama niyo po ako sa araw po ng Sabado. Kailangan ko na pong ulit mag-ano naman, gumising ng maaga at maglakad. Bakit kaya pag kanang ano, pag early sa morning kay hindi nagpi-pick up yung mga motor? Tinatamad yarn. Anyway, magtatrabaho, tinatamad, no? Natamad na pala, wag na magtrabaho eh. Wag na maghanap buhay. Hindi natamad yung pag-pick up ng mga rides. Ha? Yan tuloy, naglakad tuloy siya. Anyway, hanggang next time na po, Wild Bibas. Again ha, Sabado makakasama niyo po ako programang Wild 69. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta ngayong linggong ito sa amin lahat po dito sa 103.1 Wild FM. Alas 5 po ng umaga hanggang alas 8 programang Morning Zoo. Kasama po si Tonton Paquito, alas 8 hanggang alas 11 po ng umaga. Programang Mocha sa Umaga, Musika Chika. Kasama niyo po si Maha Ruth. Alas 11 hanggang alauna po ng hapon, makakasama niyo naman po si Jack Ringo sa programang Kalami Maniodo with Jack and Sugar.

po yan. Okay, maraming thank you po Wild Bebas. Magpapaalam na po ako sa inyong lahat ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at hindi ko pala siya na on. Hindi pala na on. Ayun, magpapaalam na po sa friendy ko. Maraming salamat po Wild Bebas sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta. Again, this has been Randy Coco. Ngumuingon, Wild Bebas, si Lord Daan, bago ang tanan. Good night sa inyo ang tanan. I love you all and dalay ko ng Diyos.

0: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Abot na migmati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang jud, sa kape na lang jud niya, Paragis Bila Bila. Maimang to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko nga, Paragis Bila Bila.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabli. Dahil pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ug dili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999 for plan 150.
5: Plan 150.
4: 80 Mbps for 2,299 for plan 80.
5: Plan 80.
4: And 50 Mbps for as low as 1,499 for plan 50.
5: Plan 50.
4: Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Free installation plans. For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429. For DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014, Series of 2022.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubanga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: It's 9:06.

0: Plus Diet Tawi Capsule. Ubo, siksik, sarsus, pansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Diet Tawi Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulo, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mubakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kumpleto na, barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
5: Go!
3: Na! Dragon Fruit Go!
6: It's 9:37.

0: Dragon Fruit Gold! Kipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
1: It's 9:52. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of said marketing.
2: Uy, pre! Cash lang na kasi mong naong. Niyatong unang buwan, nakita di kang luspad o nangopong ay mong itsura.
3: Tungod mo sa problema na kuskid ni pre? Kundi ba tungod ani?
2: Wala na ko karun. Ha? Usa mo na?
3: Kini pre, ang Kugon Herbal Capsule sa said marketing. Makapauso sa creatinine. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kini kung aduna kay simptoma sa prostate. O sa prostate cancer na ganmismo. Mong ikaw pre, dipinsa na lang daan. Inumog Kugon Herbal Capsule kada adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. Nus amtama naggang kanang may tama na.
2: Sakto ka pre. Sukad karon magminti na og Kugon Herbal Capsule kay bitahan ni mga damtang daan. Ha, salamat pre.
3: Pasalamat sa Seed Marketing pre nga nakaimbento sila sa Kugon Herbal Capsule. Kugon Herbal Capsule hinimo sa Seed Marketing Incorporated mapalit sa inyong masuking butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: It's 10

0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
0: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Max Extreme na.

0: pa-condition sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-active o lagsik o kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag-Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: It's 10:30.